0: ngabajja ye meza nibateka ke kitambale kikubiddwa mwaka muri
1: na yamanya ti amatwele bayinanga at mungu
0: ne basiba engoye Gomez
2: bitoke
1: wano ngole wange
2: mfano nyimbi ngole wange
1: ngole yaliyo
0: nibatira bitoke bino bibakola ngo ebirunje enkondo nibaleta toilet paper nibazingirira
1: ku zaliyo
0: toilet paper zaliyo ninga za bay tobalaga jifuna
1: no chemai wage na kutali nebanoga yebi muri
0: nibaleta
1: ebirunje
0: okutali buno obuberanga mukakobe nibasoka babusiba nibasiba ekimuli ekirungi nibasoka bakiteka wali ku kitoke
2: ekimuli
0: ekyakakobe ekyo kyakatyako kabeeranga waka nga bagendewa haji nga haji tusabako ku bimuli anti
1: munamwana
0: agenda kufumbirwa abagumanga bali wali mukasonda abagenda okusanyusa abantu nga mukaseera bakuba ebugoma niwabeerao bana abasajja abatontomi abajjanga ne batontoma ku mukolo gwo ng'olwo bakuyimbira wenna ng'otunula mooli nga
1: wenaotonyamoolibanange
0: njagala kubebaza mwenna abafumbirwa mu myaka egyo egy'ekinaana
1: Ini amini dada ngaye president.
0: Abafumbira mugensanvu yidi amini dada kuto buyinza mafuta mingi ngoro buli kimu kyo nakiri bulungi.
1: Olengo ebayambalanga batakuta
0: foto buyinza. Esiriki.
1: Esiriki. Hey, yalindawo.
0: Na mama ebamwurugoye nibaleta olugoye esiriki nibaluleta ngaluna rumasa masabweru
1: ti. Namba omugole yayambalanga chi.
0: Omugole.
2: Namwe
0: nga yambala Gomez.
2: Namwe nokukirie wa mwana
1: seke. Yali nga mugole.
0: Nenga Gomez.
1: Kwa kwanjura yali ngamba.
2: Ebisere yo nga ali babagamugende wa mwika seke ne mulune stima.
0: Eh.
2: Kiro kwa yambako.
0: Waliyo omwami kuchala ina stima. Nga bagenda ne beya zika stima ne beya zike wono ne beya zike wono olwa bayi.
1: Abantu beda bali
0: ba. Walwa bakulanga sti walwa bakulanga stima ezo nga bazikola mu business. Nga kula stima ze nya.
2: Nga manyezi akola ko nga kumikolo.
0: Agena na jazi
1: ka. Yali miya ngatelali mu 12. Yali ya mujachi na na city mama samoke.
2: Ozisangidwa obusangwa jesi cha.
0: Nga bayina
1: na. Ani mu 12.
0: Nga bayina na
2: stove. Ozisangidwa
0: obusangwa. Ye pika. Ye piso. Wait nenga izo kwa inzo kwa
1: bazo.
0: Ayizo kuba bwati ali mu kujita kuzibu kula stove bwati akaiso le kamenyeka.
3: Ino yimbozi umwise. Tusagula buli kanyomero.
0: Nange njagala kubebaza mwina bamama ate abafumbira ku mbaga ey'ebitooke bafumba ni kakati
2: bakyaliyo
0: bajjajja bafumbye ate nga munnanga abasajja bedda yabeeranga unaga nga mudaba omuwala wa gundi ye ate nga mukulu Francis ewange waliyo omwami wogwala atuse okufumbira olwaki
2: tongoteeka butesitesi
1: tugendebantwalanga mbuzi
0: awo no nebayita ani agenda okuwasa wa Francis musiramu nebajja nebayita gundi nimugamba wange omwana yaleese abasiramu jangu ogabe omwana
1: nga siba tebabayitanga bantu babayitanga basiramu
0: omwana yaleese abasiramu ebagenda omutwala
1: wasanze bani yasanze abasajja babiri n'omusiramu
0: munanga omwana yaleese abasiramu ebagenda omutwala jangu ogabe omwana wo sibimanyi bulungi olwenkwatagano
1: etandika
0: ne batyoka babategekera gamba bannange temusembeza omwenge temuleta kwete
3: Ino yimbozi umwise tusagula buli kanyomero
1: koje kati ebyendya otubulidde kati okulya basala batakekeamyalinki
0: bategeka senga akola omukulu senga yeteekateeka agenda kuliisa omugole we senga ategeka omugoyo gwe bagugoyawalinga
1: mugoyo
0: anti keeki gye bagenda okusala keeki gye bagenda okusala ne bagoya omugoyo bulungi ne bakuvumbika ne bakuteeka mu kasepiki bulungi ne babikkako obulagala
1: tebateekanga mugundi mu luwombo
0: omugoyo ne gukwata iyo ya keeki iyo lyenkoko lyeyiiyenkoko
1: luwombo lwebasibira mugundi
0: lwate mu abasigaddewo mugenda kulya ebiberenge bagenda bagabula ebiberenge
1: embaga yeddanga yanyuma
0: olwo omupunga tegunaba kujja
1: omucere
0: omupunga ate nga gwabeeranga naye nga bakufumba bakawunga neera
1: bamayanga mugoyo Okay, kale. Ogambo tia onagambi enti koja tukuwagala nyo yeshigozi akuwagala nyo.
0: Amina koja, amina chigozi
1: mwanande. Ivan Suna kubuza koli ocha mwanyinaze tufumbe toke netulinyiga. Sebo chigozi
0: bafumba
1: bafumbe toke nebalinyiga.
0: Kule jechalbe range chirungi shabu na yemere jibati gikiranga abakuru jibagena ngu kuli abako jibagena ngu ya.
1: Sibi Sembade manyo lukandwa nga ola nti okandula kanduzwe
0: Amiri se wanya nachai no mulimu munene
1: ataya someso
0: lukandwa achai no mulimu munene
1: ya someso lukandwa
0: okula manti na kuteredzi
1: a mama lukaiya
0: marukaiya chijabijo
1: oyo ya manyo kuruga nango luganda no manje just rakube
0: emiti nange siri wa dala kwambi manyi
3: ino yimbozi umwise Tusagula buli kanyomero. Tusagula buli
0: kanyomero. Mama mama wange niweda. Mama wange ajeti Sofia namuli. Mama niweda. Mama wange mama. Mariam.
1: Mariam namuli.
0: Mariam namuli ajeti Mwajuma semga. Mama niweda. Siri wada.
2: Just to mani.
1: No, nenda koja. Okubanga toli wada. No kubena nga tuliko
2: mwada. Wada, anti ya wada jia. Ya tuliko
1: kuna agenda. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko
2: mwada. Ya
1: tuliko
0: mwada.
1: Ya tuliko mwada. Ya
2: tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya
1: tuliko mwada. Ya tuliko
0: mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya tuliko mwada. Ya
2: mwana tandisa muteka
0: Allah subhanahu wa ta'ala abana subulo kujje chibuli banange musubulo kujje chibuli mwe chibuli tugenda kwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abakole ebintu ebyo

0: Vega Mirundi Abiri. Wefunira Rock Boom over Silverback Energy. Kemera wansi wakasani kira. Chola bacho wangura. Rock Boom. Amani gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana. Abachala bembuto. Bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba bana shuru.
1: Boom chakala. Season 3. Double Energy. Mawinzi. Obado chimanyi. Tikatu sobolo ukwe wangulie motoka. Kunkumi bedizo ka. Wizi mwamanyi. Ngunywe chokunywa cha Rock Boom. Oba Silverback. Uwangule bida bibi nene. Ne Boom chakala. Season 3. Wangule bida bibi sanyusa. Ebi uleza dalobu mbibutano. Mukash. Flat screen TVZ. Emotoka. Pichi pichi. Smartphone. Kusane free complimentary. Okufamu Rock Boom. Ne Silverback. Choino kula changu nyo. Gulabuguze chupa. Eya Rock Boom. Oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila. Chula bayo. Cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chucho wangu de. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800 2800 Rock Boom tanywe babana bato. Aba chala abembuto. Aba yonsa. Kusana abemibili. Ejita kulagana na caffeine.
2: Chwede. Ite chikakasibwa. Kubomu kakangine kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngine kuzomu zikumi na rumu. Fongiza tukore. Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawo. Kura kura nyati. Niku singari na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumaso. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko keyo mulembe. Ikikiriza. Ukurundi mbuse zorujo. Wamunente. Jangu ni chotunda. Tusensera katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuiva kubira kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uiva magezi. Ama company gana chigikore deko. Gakutuwa kumagezi. Utandi sotia. Nebi nkwebidara binje. Nkugambi chue de. Fungiza tukoline Pearl of Africa Radio. Tui ingini na mituwa nebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kuminabili. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
3: Health Tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
4: Fever, vomiting and diarrhea can eventually lead to generalized body weakness, can lead to dizziness, and in the long run, a fall in your blood pressure. But this can be reversed effectively by hydrating the body with water so that you can avert the eventual effects of renal failure or kidney failure, shock and death.
3: Health Tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
5: Nkuba zambuko zejazo kampunya atobu langira wamuavu kwe korela. Fungiza tukore. Fungiza tukore. Mu program etulio mukeze. Etulio mukeze.
6: Okay, mkweba zao waza gowe nache kumide kukule rio mtu wabulija 107.9 naliku www.palifemuganda.com tuku wa galibi tenka ni kalibali kubanga we kumide ko kubuza konyo nyonyi ni dela Arafati nkubuza ko we wale kubanga we kumide kukule rio mtu wabulija tusi we wale kubanga na we kuhuli otombo de tugenda mkanyumeno kafa kukwe janjaba tuino kubela nga tuwe janjaba na yenga tuli Arafati City, chombozi za city, sichiri. Tugenda mkanyumero kafe kukwe janjaba. Na yenga chituna kwe janjaba. Tuino kusoka netegira vulunji nyowe tugendo kwe janjaba. Ida. Mveye jeba gendo ba janjaba ni baba limba. Mveyeo jo gendo gena wa kugambe. Chino charu ala, chino charu ala, chino charu. Newebu za watambu doto tuka mudua lirelio. Ngabulichimuvu li oga niyo na ya luwala. Oino kumanya watu fu ino kubira ngo. Genda wa kujanjaba. Genda mba rigani. Baja kubira wa kujanjaba mkwano guango. Sibulo kubira ngate rigani. Natural Life Massage Center walieri kulubaga road oba wakaisa bote nkulungu ya kabaka ngoda kusaidie kaboso oja kuisa Red Cross oise Starbucks oja kuba weongera mkono go wadiongo va Kampala chengo oja kubo bafuna ate obongo va kaboso da Kampala kumukono go ogwa kono oja kubedanga ate obafuna bulonji jabendi na wumusijeza pale FM tugena kubanga tuwejanja ate tutegere chetu yinzo kukola. Tosobola kukola ngo limu radi radi. Unless ngo sosewe janja vye. Ngo tege debulu unji nyo njini dera. Kali, mulina mstuduza pale FM kamsabatu buze ko ayetulabe cha tulete dole na kolo alero. Yes, sebo msao.
7: Mbala msiza nyo. Aba uliza wa paro FM. Nga mzize mutu gobelele banga liyona. mwebale kubabalamu naye nyongera okulamusa abo nabo abalina enkenyera ng'oli eyo olina omuntu wo oba ggwe wennyini ng'olina enkenyera oba ng'olumizibwa nkulamusizza nnyo mwebale kubeera ku palo FM ogyekuumirako temukoowa atassa mukono endowooza amazima kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nti obulamu bukuumibwa n'ababutegeera mbadde nkusaba weeteeketeeke mu mbeera yonna tubeere nga tusobola okutambulira awamu ampuliza omulungi nga bwe bakutegeezezza aba Reagan ffe enkola yaffe oba kyetukusinga okukwataganya kutaasa abantu abasinga obungi batambudde mu malwaliro mangi era mangi nnyo ddala si gwe mundi ogusoose gwe okubeera nti oli mu bujjanjabi abamuyina amabaluwa nsawo nnamba abamumumiza eddagala olina omugugu gw'eddagala mulamba awo kiseero kijjudde otaakiriza olwanirira obulamu emyaka ebiri esatu ena n'okwambuka waggulu aba Reagan tusobola okukuyamba nga tukozesa enkola zaffe ziyinza okutaasa oluusi eddagala nerigenda nga likendeerako ddyo lyoyinza okumira entakera oluusi erivaamu n'obuzibu nga tewali akubuulidde amazima batakubuulira mazima nti eddagala lisobola okufuukira ekizibu kiba kya bulabe nga benkuteeseteese bwentyo tusangibwa ng'obadde oyisiza ku ngalabi ya Kabaka Katona Mengo Lubaga Road banga atambula adde eri ku ddwaliro ly'Lubaga waggulu awo yisa essundiro ly'amafuta bayita Stabex petrol station oba waakaliyisawo katono amazima mu maaso awo ennyumba bbiri ssatu ey'okuna yeyaffe era tuli wakati wa Total awamu ne Stabex petrol station ezo petrol station ebbiri tuziri wakati awo ampuliza omulungi nga onotuukako era okubeera ng'olina gy'osinzidde omulama lwaki nzize wano nzize kubeera nga nkuwa enkwatagana yaffe oba contact gy'oyinza otufunirako obeere nga tusobola okujja nitukutaasaako ekizibu oba ekirwadde ekimaze ebbanga eddene nga kikutawaanya ampuliza omulungi nga bwe nkulagiridde ate kankuwe n'ennamba ya ssimu nga ntandika nja kgenda nzikwongera ampuliza omulungi eyakatwegattako ennamba ya ssimu zonna ziri ku WhatsApp ng'embeera y'ennaku zino bwetambula esooka eri 0785 52 78 89 89 eyokubiri eri 0765 63 32 62 69 ampuliza omulungi njagala nkutwaleko ko nga nkulaga nti omubiri gulina ebintu bingi ebiyinza okugutaataganya era bwe guba gutaataganyiziddwa gutandika okubeera nti guleeta obubonero bungi omuntu otandika okulya ng'osindogoma naye nga kungulu olabi eddiba ddamu naye nga munda mulwadde mulimu enkenyera abantu abasinga obungi batawanyizibwa nnyo ensigo batawanyiziddwa nnyo ensigo n'azimba n'olaba nga ebitundu ebimu bizimbye amagulu gazimbye ebigere bizimbye ng'amazima tawulira bulungi nga kitegeeza nti waliwo obutu obutakisengejjeddwa bulungi nga ensigo etuyambako awamu n'ekibumba kyaffe ampuliza omulungi nja kukusaba ojje tubeere nga tulina enkola gye tuyitamu ey'okukebera tulina enkola yaffe ey'okukebera nga tukozesa ebyuma bikalimagezi oba sikaani ez'amaanyi ddala eyinza okukusikaaninga eyinza okukulengera ebuziba eyinza okukulengera buli kasuwa eyinza okutunulya buli kitundu kyonna ekiri munda era sikaani ezo tuzeesiga ng'oggyeeko ebyokuteebereza abantu abasinga obungi batambulira mu kuteebereza obuteebereza nga ayagala kulaba waliwo kino ekinnuma n'akubuulira naye nawe leo nategera bulungi ki kiginza genda maso so tweke nenya nga tukozesa ebimu byaffe nga tukozesa sikani ez'amaanyi ddala amazima zi investigator life investigators nizibera nga zigende ebuzibu okunoonyereza wa wali obuzibu wa busimbi amakanda so ebyuma ebyo tubikebeza nga tukozesa bakakensa abasawo abali kurigani ampulizo omulungi ngojeko kebera kubanga kyo kyabo waze nti omuntu tatekedwa kutebereza butebereza wadera baba bakebera dango ina na mabaluwa manji na fetudamuko nituongero kweke nenya duiza sinesiso kubanga zibalansinga okulaba nga tutegeerera ddala obuzibu beziba nga alusas bwebanga bulwadde bwa nsigo bwegubanga mugongo emisuwa jinza kuba gyezingiddewa oyinza okusisinkana nga emizuwa gyezinze ku nkizi oyinza okusisinkana nga ntuula mbi yaleeta obuzibu oyinza okusisinkana ng'amazima ekiviiriddeko ekintu ekyo okubeera nga kikutawaanya kirina we kisinzidde naye nga kyetaagisa okkebera ne twekenneenya obulungi y'ensonga lwaki tuddamu ne twetegereza n'ebyuma byaffe bikakensa mu kulengera oba ebitangaazo oba kamera ziri zennyini oba kye bayita scan ezinza osikaaninga omuntu waffe ne tutegeera bulungi ampuliza omulungi tumanyi bulungi nti abantu balina pressure pressure eya waggulu pressure eya wansi naye abamu bajjanjaba bujjanjabi n'abeera ng'amira bumizi ddala tanatamanya pressure kyesinga okubeera nti yandiba ey'obulabe nga bakuwa eddagala yes kyakoma ku musawo kitegeera naye gwe nga tomenyi buziba oyinza okukomekereza nga munnanga ate pressure ya wansi nga egyobadde oyina ng'ate ereese ne pressure ya waggulu so leeta tutaase jangu tukebere tutaakiriza ate ekiyinza okuleera pressure ey'okubiri oyinza okufuna double pressures nga ate obadde ne single oba obadde ne pressure emu
6: kisobokerera musawo ekyo
7: kisobokera ddala olw'okubeera nti pressure ziyinza okugobagana emu neeyita ginne waayo ne sukaali era bwali omuntu ayinza okuba ne pressure ne sukaali type esooka oba type 1 ne type 2 kati type 1 neebeera nga gwe gy'obadde naye okumala ebbanga naye nga bw'ojja ogenda okubeera nga wejjanjabya ate ne sukaali owookubiri naye najja n'obeera nga oli nsibuko ya sukaali ow'ebika ebibiri ampuliza omulungi abamu atandika n'obubonero butono mu bunafu abasajja naddala abasajja ku saidi ya prostate n'abeera nga awulira muno mumuluma mu ndira excuse me nga naawe bwowulidde ntandika okubeera nti ate obulago obukola ki buzigamawo kiba kyetegeeza kunywera nnyo nywa mazzi ampuliza obulungi abasajja ku myaka 45 bafuna ekizibu nabo ekizibu kya prostate nereeta obubonero obubonero okuba nga otandika okufukirira olutusula otutontono n'okutandika okubeera ng'olaba olusaayisaayi munda muli munda ng'ofulumya omusulo olusaayisaayi ntandika okujja n'otandika okulumizibwa ku mugongo eno wansi nga owulira omugongo butandisa okulumirira naye gyo myaka 45 n'otamanya kiki kwe kivudde gwe n'ogenda bugenzi nakakala bya mirimu gyo n'olaba nga n'amaanyi g'ekisajja gatandisa okwesala amazima oyinza okubeera nga prostate atandisa okubeera ng'eraga nti ntuuse kati kiba kyetaagisa ebyuma bikakensa ebiyinza okulaga ekirwadde wa wekisimbye amakanda awava obuzibu mu budde obutuufu so jangu weekebeze Regan Natural Life Massage and Herbal Center ffe tusangibwawo nga wakisa ku nkulungo ya Kabaka ampuliza omulungi gwe yakajja mu ddakiika zino ebbiri esatu nga wakatwegattako kankuwa ennamba ya simu senga oba n'endwadde yonna ng'olina ekizibu kyonna ekikwaragana n'obulamu bwo naye nga tekikoonwakoonwako ng'amazima otambule nakyo ebbanga ddene nga kiruma ggwe kisaanyaawo ggwe obudde bwonna kikutwala ekaganga obudde bwonna kuba ennamba za simu zino obeeko ky'oyinza okubuuza tukuddemu kuba abasawo baffe bakugu mu birwadde eby'enjawulo ennamba ya simu eri 074 8 52 nsanvu mumunana chinana mumwenda eyokubiri erizilo musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda kangende kusaidi olwayo mbadde nsinzo kusimba makanda nganjala amba sosote lwaki abantu tebafuluma bulungi enfuluma y'abantu mu mukabuyonje etabuse amazima tusisinkanye abantu bangi nga enfuluma yaabwe si nnungi kibata constipation omuntu n'akalumirizibwa ne kama n'abeera ng'anyigirizibwa n'enkya ne luli nekigenderera mu bbanga ddene nga ye yenkola ye amala kukwata mpaji neyalyoka alwana olutalo nga kitegeeza nti ebyenda tebizannya bulungi bikaluubirizibwa naye kisinza n'emmere gy'olidde gyozi nagenda ne mbagamba wadde oli ajo ba ajati oba ng'oli eyo mukwano gwange owomerwa nnyo omuceere omuceere sooka ogende ng'obeera ng'omanya nti bw'oba olidde omuceere ate liirako ekintu ekigonvu oba gayizaamu eryenvu nga bw'okuteekayo ejjiiko omuceere gwetabule n'eryenvu enkola yakubeera nga otabulatabula so si kulya singa ofuddwa eyo ereeta artisti nefuuka ate nefuuka akazito nekola ka bulooka muli munda n'ofuna obuzibu emigaati egy'olutenteeza egyo gy'olya ngaate olidde n'omuceere tokola combination bwero ojja kufuna constipation ey'omutawaana ennyo ampuliza omuntu kyenyumirizaamu nti nze sifuluma mirundi giwera ebiri oba esatu kyabulabe nnyo okuuma obukyafu munda omwo nga tebufulumye naye ku regan tulina enkola gye tuyikolamu nga tukozesa eddagala lyaffe erya detox nitubeera nga tusobola okudetoxifyinga omubiri ogwo oba amajaani ge tuyinza okukuwa n'obeera ng'osobola okuvuunuka n'eddagala lyoyinza okunywa n'ovuunuka ekizibu ekyo ampuliza omulungi tosirikira ndwadde ya butafuluma kubanga ojja kukomekereza ng'ekyenda ate kigenze mu kulongoosebwa ampuliza omulungi mbadde nkusaba bw'oba ng'oli eyo era ng'olina obusanyalavu ng'osanyala ofuna amasanyalaze mangi oba olumwa omutwe oba oleka munguluze nga mungi nga tewetegeera okusutama kuto ekifuuso eky'obulabe okufunya amagulu gaagongobala tokyasobola nakusutama ku ttooyi mwenna tubasaba mubeere nga musobola okutwebuuzaako jangu nga osobola okujja ku regan tukwataganya ebirwadde ebyenjawulo nkoonye wano nawe oli obeere nga naawe osobola okwewuliza akamu ku aka kalwadde k'olina newankole sobola kumalayo ndwadde nnyingi ku budde obutono bwe tuba nabo wano ku palo fm naye nga tutegeeza kuba ekindeeta wano kutegeeza nti tulirwedde okwataganya ekizibu kyonna eky'obulamu bwo senga oba otawaanyizibwa tulina enkola yaffe ey'obujjanjabi esaanye okukozesebwa buli muntu yenna oba oli mulwadde oba toli mulwadde olw'okubeera nti olwaleero abantu abasinga obungi endya yanafuwa oba yakyankalana alya kyasanze n'okomekereza nga oluusi ofumbekeddemu omutwa oba obukyafu munda obuyinza okukyankalanya sisitimu z'obulamu n'ofiirwa ekibumba kyo n'ofiirwa ensigo omutima negufuukana mu ntambuza gw'ey'omubiri n'owulira nti olina maanyi olubuto ne lwesiba nkusaba ojje mu detox enkola yaffe eya detoxification ey'okugogola omubiri n'ovaamu buli kakica yenna tugikozesa kurigani nga tugyesiganga mundu mmenye omuntu yenna oba oli mulwadde oba toli mulwadde obeera ogyetaaga ogikozesa era detox eyo ogenda okulaba ebikuvaamu nga si birungi abamu bafuluma n'ekivundu nga tuba tubanza okuteeka mu detox n'olya ekivundu nga kiwunya nakugamba nga nesibye nnyo ku bantu abakozesa ebintu ebikambwe ebintu ebikambwe omuli eddagala ekka omuli eddagala eringi omuli butaasi okkulumye omuli ebintu ebigattegatte ebikyafu ebiyinza okwetoola oluusi okuzigama kwa omubiri nikutatambula bulungi noyongera kwerwaza jangu tukutase tuberenga tusobola kujja ate ebiteetaagisa munda ebyonna byonna tubikola nga tuyita mu bukugu bwaffe ne bakakensa abakulindidde obulungi ampuliza omulungi eyakatwegattako tusangibwa ng'oyisiza wali ku ngalabi ya Kabaka ffe abakugu bwe twasimba amakanda we tusinze ne tutaasa abantu baffe abalwadde ba puresha abalwadde b'emigongo abalwadde ba sukaali abalina ebimbe byonna ebiyinza okuba nti batambuzza wano nawali ampuliza omulungi nga wakesa ku nkulungo ya Kabaka awo noyisa ne petrol station weta Stabics petrol station mu nyumba nga bilis nga wakaziisa ey'okusatu eyo ye yaffe ampuliza omulungi era bwobanga obuzeemu katono sinzira yonna gy'osinzidde n'essaawa zino obeere ng'osobola okwebuuza okuba essimu zino wammanga 07 8 5 8 7 8 9 9 8 eyokubiri eri 07 6 5 7 2 6 2 9 9 9 nkuwa ekisuubizo nga nkulayirira era nga nkukakasa nti bw'ojja kuliga ntusobola okukwataganya ate tetuli ba buseere kubanga n'okukebera kwa 33 b'egiri gyokka emitwalo esatu ne tukola general body check up kubanga nayo yo enkola yaffe gye naggambye ng'okozesa ebyuma byaffe bikakensa life excavators oba revengers nebeera nga bisobola okubeera nga bidiginga deep n'obeera ng'osobola okutangaazibwa nga tuyita mu kamera zaffe oba scan eziyinza okusikaaninga buli kasuwa wonna we katudde na buli oganina wetudde ampuliza omulungi n'obeera ng'osobola okuyambibwa jangu obeere ng'osobola okubeera nti wetaasaako ekirwadde ekiyinza okuba nga kikutambuzza wano nawali ampuliza omulungi so tosobola kuviiramu awo tujja kukuzuula tujja kukakasa naye naawe alina amabaluwa nga weekebeza dda tukwaniriza jangu n'amabaluwa go tugatunulemu naffe twongere ate okukebera tukakase tulabe nga tusobola okukuyamba ampuliza omulungi wakuba da stroke aba stroke tubayambye nnyo stroke tugirwanyisizza wanawali prostate tugirwanyisizza ku bantu bangi pressure tugirwanyisizza ku bantu bangi sukaali naye tumulinnye ku nfeete ate kyekiyinza okugaana ampuliza omulungi akatwegattako jangu Reagan tosubwa omukisa weekend eno gikozese fissa akadde werwanirire obulamu tebugulwa abantu bangi batuvudde ku maaso abantu bangi bafudde lwakwegayalirira naye bubanga olina akukaabirako kale emirundi ebiri so nkwongera enamba ya simu omulundi ogusembayo obeere nga ate osobola okujja kuliga ntukukwataganye tukebere tujjanjabe tukuyambe twebuuzeeko mu mbeera yonna ampuliza omulungi enamba ya simu eri 07 8 5 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ekwaya n'obulamu obwo. Katonda akunjagalire, assalamu alaikum.
6: Okay, alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Webo tutubade na msawa Regene, wa Regene Natural Life Massage Center. Aba sangi bwari yari Rubaga Road, nga wakaita wakunkulungo ya kabaka, nga odinga agenda. Kabuso kumukono gogwa kono gwa kono ngova kabuso da Kampala kumukono gogwa dio ngova Kampala ngoda kabuso bote watulabise tusinkano na kuja kwa Ramande mtuli omukeze saa zveremo apaka ziba saa wa satu wezo kumachia kwa galizo kusibu gulunja kumata kumirampera wera watuge na maulida agocha mbujivu nebuli ya bahamida siba bulunje wera ba
8: Nkuba zambuko zejazo kambunya atobu langira kwa muhafu kwe korela Fungiza tukole. Mu program etuli omukeze.
9: Chuwende.
2: chikakasibwa kubomu kakangani kuzomu zikumi oktopa wamane sani ngana kuzomu zikumi na rumu fongi za kukole Wopal of Africa Radio wajiwaka kawongo kakura kuranya kusigali na mabega kumono ndiguno tugenda mumazo mujetu some mujetu ige kusaka magezi mujetu ike nunde yoko keyomu nembe ikikereza ukurundi mbuse zorulio wamane nte jangune chotunda tusensara katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukata kwa mutindo tuliva kubera kukale muhouse ukurina na Uganda Museum ukutani kani sawa bilizo kumacha paka kaungeze abu some sabanje abu kugumu business ebi nyingi zana katare abu uliva magezi ama kampuni gana chegekole deko gakutuwa kumagezi utandi sotia nebi ntubidara binje nkugambi chuede fungi za tukorine Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa lebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambo tano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Women Movement Events
9: Twinbrook International School Chitez Bamba somero ya primary liya chisulo naba viwaka lili na kindergarten Nesports Academy and Skilling Center ehikirize vye mizanyo ahomu ni vye mikono baso mesedini yovusira nukwa sakuru ani kumoyo sukuru fizi soboka nganaba izi baba labiri la bulu unji dala basula bulu unji bali ya bulu unji elangi somero lili na bulu chimwe chetagi somo izo kusomo bulu unji omuli science laboratory computer lab ahomu ni library tuwalu mwanu muandise kutwinbrook international school chitez bamba elanga baigiriza wa izi okuvira dala kukinda gante no kutukira dala kuchimine chomu kaga basa nguwa chitez bamba mukasanga titauni kanso elango kumanyibisinga u kuba kunoti musamu musamu bili nkaga muemu nkaga mubili abili muemu nenoti musamu noti emu chinana munana atano munana nsamu musamu Twinbrook International School nurturing a generation of character.
10: Isawa zigenda kuwira satu ezo kumacha time check ekuretedwa
11: fungi za tukole ne pale FM
2: kubomu kakangani kuzomu zikumi oktopa wamane sani ngana kuzomu zikumi na rumu fungi za tukole Wopal of Africa Radio wajiwaka kawongo jangune chotunda tusensara katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukata kwa mutindo tuliva kubera kukale muhouse ukurina na Uganda Museum ukutani kani sawa bilizo kumacha paka kaungeze abu some sabanje abu kugumu business ebi nyingi zana katare Fungi za tukorine Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa lebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambo tano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Women Movement Events
12: White Star Magic Premium yesabuni wabuongo mpia ajute birungevi enja ulo okuva mbidiko unayongira kubia unsabi ya mchala wo Gula White Star Magic wabu wonga, okuva kudukeri kulio kompi, oba supermarketi. Ulile chama gire chikume nguizunga nyonja nyo, uluna korona.
13: Simi yangu Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyona Gasingane Mubitundu ebyenjawulo Mugwanga Kudipo ya Finkulu Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchenabweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wajoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisinga O, Zina Musamu Musamu Bili, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
14: Ngatika naba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusako ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
15: gukuletidwa Global Paint a reliable product
16: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
17: singakweta gabwiro
16: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion
18: نشرة الإخبارية
19: غانو جيما وليري كوبال FM
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuza mchana banafu abatuliriza esawa ziweze sato eza macha aguna kuralero. Akade kagocha wanukuchuwe mumzanga tonye ze mwendanga kakusumirwa Briba Hamida. Onako ralero omubiri gwabadde omukama watolo oyo nyimba kabamba iguru rukidyo wokuna bwe gutuka mugwanga okuva mugwanga eriya America okusinzira ku minisita avunanyizwa ku nsonga ze wa President Mary Babalanda atagazeza nga government bwe womye omutwe mu nteekateeka zonna era nga President wegwanga Geno Yoweri Kaguta Museveni yagenda okulemberamu enteekateeka ez'okwaniriza omubiri gw'omugenzi minisita Babalanda ategezeza ng'omubiri bwe gugenda okutuuka ku ssaawa nnya ez'amakya g'olunaku olwaleero ku kisaawa Entebbe ate oluvannyuma guteekebwe ku nnyonyi gutwalibwe ekyegeegwa ng'eno gye gugenda okuteekebwa ku kigaali gutambuzibwe abantu nga bagulaba okutuuka ku lubiri lw'e Kalzika mu Fort Potro abantu bakutandika leero ku ngubaga era okumala ennaku mwenda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ono lwagenda okuziikibwa.
17: Soka chichentebe echigendo okureceivinga umobili guwa King Oyo echia sawa nya inyonye jakubetu sa chisawa ntebe echifechilala chifo palesi ye Karuzika ate nechifechilala palesi ye Buziga ate nechifo awajyo kugalamizibwa King Oyo eche Karambi awamu na wanabero kusinza ku St. John's Cathedral awe wagendo kubeda abantu abasingira dalobonji ebyo kulia no

الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام أتمان أكملان على خير من بعثه رحمة للعالمين مصطفى مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أبدو بالله نابسانا با الله kubirizo moyo gwangene jamu kutya Allah kumusembeza miti majamwe okusembeza miti mukusembeza Allah miti majamwe ababere kumpi bitukola byo natubikole nga siku sanyu sabantu ngabo wabasimisa ddi ngabo wabasimisa ddi omzadde ngaddi wali okoledde omwana nasima natukoga tata ndi musimu ngaddi omukozi ngaddi wali okoze emirimu mukama ona gandi musimu ngaddi omuchara ngadiru waliokoze omwami unagamba lero ndi musimu omwami ngadiru waliokoze omuchara nagamba ndi musimu oyogwe nkugamba asubula nokuvuma avuma toinachi waliokoledde toinachi waliompadde ngane simu ja kuvumira ko 13 pro max gwe yajigula waliompadde kachi ngane ngoye za yambadde za kuvumira mugwe yazigula nga waliosimisiza ddi omuntu korosa nyuse Allah ono omuntu ajamuka kasime korosa nyuso muntu tagenda kusima atene Allah tajja kusima lete niya ya kusanyusa Allah muganda uchugu wali okole dinasima ngana bulikati awoza wa mwamu yole ya mwaba yole bigere ngana bulikati awoza mwaba kora koshiriki Allah ya kusitula bubala banga kwe ya genda musabu bina Allah ya kuwa bubala bila delanga wawonga yobbo okufune ebyo ngaddi omuntu yali akkiriza nti Allah yali yamuwadde abantu balowooza magezi gaabwe kusoma kwabwe nzungu zaabwe n'obuuza bizimbe bimeka byomanyi mu kibuga nga byaba profesa bizimbe bimeka byomanyi mu kibuga nga byaba dokita basajja bajjudde bi oyiro be bagagga kusoma kwabwe siniyafo Allah byonna ye wali kuwaffe awulira araba waliwo ofazi zajja atuwanga agala tukole kululwe muhadithul qudus Allah agamba mwana adamu Allah agamba gwe mwana adamu ayita gwe nsalira yera akanya ng'olunaku lutandika awwalu nahar nsalira yera akesho Allah yagamba nsalira yera akanya ebisigadde mu lunaku obindekere kati Allah nakukakasa ebyo era n'ogaana n'abamugagga mu kibuga nga yayise bagagga kwagala ne bayita aga nti abaye enkya ssaawa nnya buli omwajje ne waba tagambe kyagenda kuwa seeka abantu bajjula naye omugagga Allah abayise baana adamu yabuna adamu mudduwa mugagga yakuyita owekitiibwa yakuyita agaba sente yakuyita agaba ebitiibwa yakuyita agaba amayumba yakuyita agaba estates ya agaba embiri yakuyita Allah yabuni adam mwana adam bigambo bye bitali mu Quran hadithul qudus mwana adam nsalira yera akanya ng'olunaku lutandika olunaku lw'olundekere nze ndweyimirire Allah kyategeeza nsalira swalatu dhuhira kazo biribiri olunaku lw'olundekere okimanyi nti waliwo atudde muno nga ne swalatu dduha gwe gusooso gyuwulira okimanyi nti muliwo atudde wano ng'esswala amanyeemu ya jjuma ajja kuddamu era jjuma naasuli tajja gisaala ate akulaga nejja naajagala bw'omusabira agamba amiina ya rabbi takumana ku amiina amiina ya rabbi okimanyi nti waliwo atudde muno nga yakoma kusaala idi azzeemu leero si kibi kuba ayinza okuba atandise ni Allah kuyisa ge mwana adamu gwe nsalira era akanya zokka bweziti era akanya bweziti olunaku lw'olundekere akuumira ebiyungo byo akolere buli kimu zisigenda kwerabira gulinga mwezi gumwe mabega bayitawo kako tuba tuyingira kako tuli musambu mu motoka tugenda bukoma nsimbi emotoka ejja emazeeko taxi omuvuzi waayo aina baataasa alemererwa obbataasa emmotoka emulema okuzza sayidi ye alumba ffe
ngafe tusalawo kugenda tugenda muwala munene naye nyini nyini wasalawo genda eri agenda kukuba abantu bonna kumi na bana bafiire bagwe muwala ngekikulu fenna fenna tulina kwetunuulira eyiye neyaffe twekube awona awona afaafe wakati mumotoka mukutabuka bweti ekyanzijira mu bwongo nze nakkiriza ne ŋŋamba tugenda kuba bala mbiirenera ekyanzijira nagamba nasadde dduha ŋŋamba ewaka allah agenda kutweyimirira tewali muffe yafuna buzibu naye obwongo bwange nategera ne ŋŋasala ati dduha allah mwayisiriza kubanga bw'ogisala allah kkuumira ebiyongo okuva ku olwo buli accident infact wayitawo ennaku nga ssatu emabega wayitawo ennaku ssatu mu maaso amawulire gala ga takisi abantu kumi na bana bonna allah n'abajjulula imamu mukwano gwange ekitebe nasaazaawo naŋŋamba eyabadde avuga muganda wange twamala essaawa mukaaga nga tumutema mu mmotoka essaawa mukaaga nga tumutema mu mmotoka kino nga kiyingidde mu kino kye banyola kino nga kiyingidde naye nga accident ogenda okulaba ziringa zezimu saalera akanyanga olunaku lutandika allah yeeyimirira olunaku lwo musaale dduha saala tahajjudi owone tahajjudi saala owone nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya nabbi sallama hadithu noza ya buraida sallallahu alaihi wasallam yagamba allah asaasire rahimallahu rajulan allah asaasire omusajja ayikada azuukuko ekiro fasalla nasaala nazuukusa ne mukyala we allah abasaasire babeere mu kusaasira kwa allah omuddu azuuka ekiro si yekka nazuukusa n'abantu be nazuukusa ne mukyala we nazuukusa n'abaana be nazuukusa famire nti abaye budde bwa kiro tuzuukuke tusabe ku allah mu byonna bye tuyitamu tusobola okukaaba ebizibu mu nsi muno nga allah abaagala muzuukeko kiraba te naye nga temuzuukuka ala mumutegaza keera genda kukola gakulemye kusooka kuteekayo application ogenda otutuukayo nga allah ebitaala bita budde bwakiro allah omutegeezi nabbi yagamba allah asasire omuddu azuuka ekiro omusajja azuuka ekiro

Chukwe msanka tonye ze muenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abawuliza bafa balungi tubabuuza kunyo mwebale mukulikira eyo ddala mu juma eyolwaleero ennaku z'omwezi zirinnya omwezi tuli mu gwa mwenda biri mu mukaaga era ng'olunaku lwakutaano abasobodde okusaala mukulikira eyo nnyo ddala abatasobodde tusaba ate Allah tusobozese tubeeremu abo abanaakwata juma endala oba olyawo n'endala Dream program bibadde bitya mu Parliament nange omuzira mbogo na magembe Joelia muzikulu wa jaja Kaira Gajule eranga muzikulu wa jaja Kaira Gajule muzikulu nedira mbogo eranga Dream program bibadde bitya mu Parliament tukuletera ensonga ez'enjawulo eziba zifudde mu Parliament gwe aliyeyo atategedde ekibadde mu Parliament njagala kutegeeza konti entuula za Parliament zayimiriddemu eranga olukiiko olukulu lw'eggwanga naddala entuula obutali bukiiko lwayimiriddemu eranga bagenze mu luwummula sabiti ssatu nga bano bakudda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini so Toya sagala ugambe nti hii kati Parliament egaddewo obukiiko bo bugenda kusigala nga butuula era twalabye nga mu bigambo ebya Speaker of Parliament Maxon Jacob Obuthoboth we yabadde agalawo olutuula olweggulo yategeezezza bassentebe b'obukiiko bwa Parliament okubanga bakwasaganya eddimu lyabo so that we banaatuukira ng'ennaku z'omwezi 28 nga balina we batuuse ono we yayogedde bassentebe b'obukiiko ne bamuloopera ne bamugamba tulina obuzibu bumu fine tugenda kutuula naye ba witness be tuyita okujolabika mu kakiiko mu bukiiko batunyooma tebajja yewe kigwa ku ministries ba ministers abo oba ministries nti bajje n'abawandiisi baabwe abankalakalira aba accounting officers tebajja Speaker kino tugenda kikola tutya kuba atabamu balaga balina n'amaanyi fe okutusinga Speaker n'agamba no one Teri n'omu akkirizibwa kuyitibwa n'agaana okujja era kambagamba ebigambo bino wammanga teri n'omu ayeekwese mugongo gwange nti tajja kujja olw'okuba nyina akakwate ne Speaker Obuthoboth nedda emyezi gyange gino esatu nanti emyezi esatu gyaweze olunaku olweggulo nga ali mu ntebe ngambe ng'alamula ng'akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu era ne yeebaza ababaka ba Paalamenti bonna basobodde okulagana naye mu kaseera kano n'agamba nno muleme kutwambulira omulowoozi nti ngenda kubeera mulungi nnyo engeri nti gino emyezi esatu mbadde mulungi gye muli mbadde mulungi olw'ensonga nti nammwe mbadde mutambula bulungi ate nga n'ensonga muzitambuza bulungi nga n'okubaganya ebirowoozo mukubaganya bulungi so temunsuubira nti nja kusigala mu mbeera eyo bwe munaabanga nammwe mukyusizza ng'ate mukola ebyo ebikontana n'olukiiko lw'eggwanga olukulu ko n'emirimu gya Parliament nja kubanga nkola kyennyina okukola nga speaker so Bobu Chiko era nga bwe nkugambye hinti Bobu genda kola ona kula lero tulabye nga akakiiko ka Parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi ey'omuwiwo omusolo mu bitongole ebya gavumenti kuyinza okuyita Public Accounts Committee Central oba Park Central nga kano kakulemberwa oba kakulibwa omubaka ow'e Kasanda North omukulu Patrick Nsamba Oshabe omuzirangabi ono ona kula lero asisinkanye asikanye ministry oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza nga bano basangiddwa nga balina emivuyo mingi egyekuusa mu alipoota eyasabalizwa ebitabo bya gavumenti ku ya 2024 2025 binjinji era nga tulabyeko ne permanent PS oba permanent secretary oyinza omuyita omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry eno ey'ebyensimbi ayina obubaka bwayogeddeko era mu amasomero ageetantala agabadde gatusindikidde ddabu message nti abaana tubazaayo nga mukaaga kagenda kubajjuntuka kirabika mwe munyoomoola ebiragiro bya gavumenti amasomero agakenda okukkirizibwa okugulawo nga mukaaga gaweereddwa olukusa oluvannyuma lw'okubanga baasabye ate namu amasomero ag'obwannannyini abagufudde omugano ne mukeeza abaana kuluno gavumenti yaze ya kuluma muwulira nti omukulembeze w'egganga yagamba nti kino ekisanja no sleep teri kwebaka kati nno balowooza batandisa omulimu gwabwe
Oja kulooza nte chito ministro yebye mjigiriza yejoku kwa tamwana tu atola benga abavu nani ziwa government zebi tundu minister bala ne mchala Justin Namere ngaba ziba kute ngesomero bali gade rakula kunyomo uloba kuzimu labida gudo ya government somo nange tuina okwebele na munge njoke na kuzinoweli okusinzira kubigambo ebivude mu ministry of nanziwa kubienjigiriza ebe webe mkwebe bengendo kuwa neete weda bila inti nafaba sidamu insonga zivade kumu parliament tulabienga omu imam owa muzikiti kwa parliament kwenzo ita parliamentary imam mkulu Ismail Lubega Kaka lero atusazi za juma wamalili zana atuza olukungana raba maulile nabako okuwabula kwa wabudemu era nakubiriza abakulembeze abama dini agenja ulo mitendele jenja ulo okufubo okulaba angabalu ngamia abawali mubanu abenja ulo abato abavudeyo abakuzeko baba wabule kubichi bibabulira abantu yirimu jeba wadawa jeba wa mubantu ngatebesi taza busidamu kono kono ne chifana nchuo busidamu. Ngona agamba, at least e dini ya feyo busidamu kanaka. Kano keri na katilisi, atina kutulemeka iwa. Uwabula, tusigaze e chitiwa chafe, e chuo busidamu. Oreso, nga agambi azafu na ubaka. Owe nja ulo, ingabe murugunya kuba maseka bafe, kuba kulembeze wafabama dini. Wababa hakowe bali, Basomesa bawa ilimu obaba kola dawa atenga bayina madini agamu ge batatana abamu ne babatatana olwokubono takiririza mono chakiririza musina kindi olumunga dini yemu naye nga bakontana nze ni musiramu wenti naye nze sikolagana na musiramu gundi naye nga fenna tutola shahada so ebyo bye bimu kwebyo bitugenda okubanga tutunulira mu bulambu lukufu bwabyo tunyo program bibadde bitya mu parliament nange omusirambogo na magembe Joelia. Mkwano gwange tugende bukulukulu nsikiriza tusoke n'ensonga ez'obusiraamu oluvannyuma tujja kuba tutunuulira ebyenjigiriza munnange olunaku olwaleero imam owa paalamenti omukulu Ibrahim Lubega Uthman Kaka ng'ono mubaka akiikirira abantu be Kakuuto atuuzizza olukungaana lw'amawulire era ng'ono agamba ekimuwaliriza atuuze olukungaana lw'amawulire luno kwe kubanga yaze afuna okwemulugunya okwenjawulo nga ye imamu wa parliament nga agambi bamugamba abeko kyakulawo abeko kyayogera era ono tabadde mubi nakola bona abakulembeze abeddiini naddala ey'obusiraamu abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo ku bitebe eby'enjawulo okuwabula kuba wali mu bano abagenda maaso n'okutambuza ekigambo kya Mukama Katonda abagenda maso n'okuwa ilimu oba okola dawa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwewala okukozesa ebigambo ebimu ebigenda okulekanga eddiini yaffe ey'obuyisiraamu emenyesemenyese nga nakakatini ketusigazaawo ngawo olaba mu Uganda nti eddiini yaffe ey'obuyisiraamu eri ku percentage weight ate ereme kusaanyizibwawo olwaffe ffennyini bannannyini ddiini ate okugimenyaamenya nga tukyoboola amadiini ga bannaffe amalala ono bwabadde mu lukuŋŋaana lw'amawulire honorable oba imamu wa parliament Ismail Kaka Uthman Lubega agambye nti ekyamazima okola dawa si kibi kubanga era nga bw'omanyi wabadde ayogera nga asinziira mu byawandiikibwa mu Qur'ani ebyafaayo era bikuwadde n'agamba ekyamazima ekifaananyi kitandise okwonooneka naddala mu ffe abasiraamu si kibi omuntu musomese ekituufu ekirina okusomesebwa ekyali mu Qur'ani gw'ogugwo gwakuwa ilimu gw'ogugwo gwakusomesa so si kulungamya muntu okulungamya kulya eri Mukama Katonda so gwe bw'ojja n'osomesa jjowe n'omugamba Qur'ani yagamba kino na kino na kino gwe n'ondaba nga nkutte ekkubo eddala ate tonteekako mbeera okitegeera nsomesa
Allah alungamya gwaba ayagadde okitegeera nkunyonyola okusinziira nga naye bwannyonnyodde n'agamba tuwangalira mu bitundu ebyenjawulo oli kyatakkiririzaamu tekitegeeza nti kifu gwe naawe nga bw'olina ky'okkiririzaamu n'oli bw'alina kyakkiririzaamu era n'agamba enkola eno eye eze emabega yali teriiwo naye kati buli lukya yeeyongera okumeruka nga bamaseeka baffe oba bayite abawalimu nga bakozesa enkola eno ye n'avumirira kyatakkiririzaamu naye ng'ate oba oli awo singa aba ayogedde bulungi n'awadde awaye ku kintu ekyo n'oli ayinza okukola ki okukyuka kyotakkiririzaamu ate waliwo omulala akikkiririzaamu gwekola ogugwo ebisigadde obirekere Allah subhanahu wataala oba obirekere Mukama Katonda era wanaagambye akowodde ebitongole ebitebe ebyenjawulo okuli Old Kampala wano Old Kampala omusikiti guno gwa Uganda Muslim Supreme Council ne Supreme ne ogwaekibuli n'abayita kosa ne bannaffe abalala nga bumanyi ebitebe byaffe ebyobusiraamu abakulembeze baffe abasiraamu ku mitendera egy'enjawulo okuvaayo at least babeeko okuwabula kwe bakola bano abavubuka abato abaakafuluma matendekero nti atikkiddwa amazeeko okusoma Qur'ani abamu bakozesa n'olulimi oluvoola oba oluvuma ate ng'ekyo ekintu si kirungi kiba kitattana eddiini yaffe ey'obusiraamu onoagambye tetuwangalira mu ddiini tetuwangalira mu ggwanga lya busiraamu aa wabula tuwangalira mu ggwanga omuli enzikiriza ez'enjawulo so gwe oba oli nga toli wanzikiriza eri mulekereyo gy'ali gwe ku lwogugo ate tokaka muntu oyo oba kukozesa lulimi luvoola luteetaagisa olw'okuba nti gwe kyali tokikkiririzaamu era onoagambye bwe kinaagendera ddala mu maaso nsonga zijja kuyingira mu palamenti wabeewo etteeka erireetebwa nga ye kennyini omubaka ow'e Kakuuto Honorable Ismail Lubega Uthman Kaka nga yaliteeka eryo nga yalitembeese okulaba nga wabaawo ekikolebwa nga mulimu n'obuwaayiro okubajjukira etteeka oba ettaka werijja mubaamu obuwaayiro obw'enjawulo so agambye wanaaba nga tewaliwo kikyuse ng'embeera eno yeeyongedde bweyongezi nga okuvuula kweyongedde madiini amala nga naffe ffe nnyini nnyini muffe abasiraamu kwegamba twevuula ono takkiririza mu kino oli weeri oli weeno so n'agamba etteeka lijja kujja nga likwata kuba enzikiriza zonna nga si basiraamu bokka wabula nga likwatako oyo avuula ekyamu nekyakkiririzaamu ngekola gugo ebisigadde obireke n'agamba ajja kubeera omu kwabo aba n'atembeeta etteeka oba ebbago erinaaba lireeteddwa okulaba nga litandika okuluma kino kiggweewo n'agamba kyennyamiza okulaba nga ffe abandiyagadde okwagazisa abantu eddiini yaffe ate tugibeetamya bwetamya oli n'agamba nze nali njagala obusiraamu naye seeka gundi yimaamu gundi muwalimu gundi haaji gundi yayogera ekigambo eky'amazima nekinzita emmeeme era nze obusiraamu ndaba oba omuntu omu n'akola ekintu nga bw'ogamba omuli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna so onoagambye nti embeera eno yalibadde ekendeera tebalina gwe bavudde tebalina gwe banyigiriza era yeetondedde abo benna abayinza olowooza banyiiziza mu ngeri bwetyo oba ekitiibwe abagwa mu kiti eky'enjawulo n'agamba mu nsonyiwe weemanji ogedde bubi naye tukomyawo kitiibwa kyaffe kyaggwanga eky'eddiini yaffe ey'obusiraamu obutakyobolebwa bamaseeka mukole ogwammwe nga temuyise we mwandikomye temuvudde n'ebintu ebirala ebifaanana ng'ebyo ono ye imaamu owa palamenti ey'ekkumi n'ebbiri era sabbiiti ewedde era lunaku lwalirwa kutaano mu juma gye yasaaza sabbiiti ewedde weewaaliyo amazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mauledi era ku bigambo ebimu bye yayogera okwewala enjawukana mu ddiini ng'agamba ffenna tuli omuntu omu ono oba tokkiririza mu kino ng'oli akikkiririzaamu beera gy'oli n'oli abeere gy'ali wabula ate gwe tuvumirira ono kyakoze nga gwe tukikkiririzaamu ojja kusanga sayidi eno nga bo bakkiriza mauledi nga tabala tebagikkiriza gw'oli musiraamu mwenna musinza Allah omu mwenna mutoola shahada mukkiririza mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so
edini busilamu faba ino kuume chitiba chacho tetuina kwa ukana buliwe tuweru mangana mufe ate banafe olala baba ayweru baba batusekelira kuba fefe nyini nyini tuba tuwerana tuba tuweranisa atenga tuweru mangana obumu umu dini chichigendo kuangaza no kuongero kutwala maso edini ya feyo busilamu nga tetuwevode fefe nyini atenga tetuvode na madini malala oliku chukui msamu katonye ze muenda Pearl FM ekulali omuntu wa bulijjo omusirambogo na magembe joelia gimanya gange tuyo mprogram bibadde bitya mu parliament. Alright, mkwano gwange yonga tuvudeyo ku nsonga eza imamu wa parliament Haji Ismail Lubega Kaka ate tutunulire akachiko ka parliament aka Park Central akakulembera omukubaka owe Kasanda North onakora lero munange kasisinkanye ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza eranga batunulide ensonga nyingi naye nga bano babadde tebannaba kweyongerayo abaka ba parliament basose baso ya bibuzo nga tebanatunulira report eno ya auditor general be asabalizo bitabo bya government ngega nga babagamba chiche tulaba tulaba bu message okuva masomero abana ba umulalulimbo ate badeyo lero mbo ate bazazizamu chiche kigenda maso government ebiragiro bya mwe binafunyo amasomero agamu nga gatandise do kugulawo abana batandise okusoma tulaba agamu mugakwata atamala ate mugakwata tulaba abamu batugamba tabana bajja kuddayo weruti government tujukira minister yavayo nategeza ne mti nga amasomero aganasangibwanga gasomesa gagenda kukwatibwa oba ne mutekawo ne nambe yobwerere oyo yenana sange somero nga lusomesa holiday nga tebasomeseza mu budde munaku za omwezi government ze yateekawo abana okudda ku somero mu balope bakwatibwe n'omuzadde n'omusomesa n'omwana bakwatibwe kati kiki tulaba kiki ekigenda mu maaso munnange bino bibadde bibuuzibwa ababaka ab'enjawulo era nga wano tulabye nga omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ministry ey'ebyenjigiriza omukulu omukyala Kedris tulyagamba ono ategeezezza nti amazima gali nti tuzze tubyogerako bino era tetugenda kkoowa kubyogerako njogera ku mukyala Kedris nga ye muwandiisi ow'enkalakkalira okitegeera permanent secretary onagambye tetugenda kuwa kubyogerako era ekikwekweto kyaffe kikyagendera ddala maaso ekyokukwata amasomero agaga amasomero gonna agagenda okusangibwa nga gasomesa abaana nga ennaku z'omwezi 14 tezinnawera omwezi guno ogw'omwenda bino bye tubadde tuwulira nti abaana abagamba baddeyo nga 3 musimanya abaana kati bakyusizaamu olw'okuba balaba nti gavumenti yatandise okwatakwataka amasomero agamu kati babagambye baddeyo nga 6 no please essomero lyonna erinaasangibwa nga ennaku z'omwezi 14 tezinnawera ng'abaana basoma essomero ligenda kukwatibwa sinakindi ligenda kuggalwa omusomesa okwatibwa anaasangibwa ng'osomesa nanyini ssomero ovunaanwe mu bufunze essomero ligenda kuggalwa nanyini ssomero okwatibwe omusomesa abanaasangibwa mu bakwatibwe omuzadde naawe onnyonnyole kuba bakwata mwana ono omwana n'abatuusa ku muzadde eyamusindika alina fiizi omungi ennyo oyo ayagala omwana we yasomye aleme kuwumuza bwongo ng'ate abazadde feffe bebamu abeemulugunya nti amasomero gasomesa nnyo abaana baffe abaana tebafuna mundi budde buwumula abaana tebamanyi mirimu gy'awaka tetulina nkolagana wakati waffe abazadde n'abaana kati bagambye bagenda luma n'ogwengulu ennaku z'omwezi 14 essomero lyonna oba primary oba secondary erinaasangibwa nga liguddewo ng'abaana basomanga ennaku z'omwezi 14 tezinnawera tobangako gonenya tonenyanga neibawo nti neiba wange olw'okuba nze mbadde ensomesa nga yetasomesa yeyankoledde oluku olwo aa tomunenyanga era ono agambye omukyala Kedris tulyagamba agambye nti Kedris tulyagenda agambye nti amasomero agamu gaweereddwa okusonyiwa baasabye era bo baweereddwa olukusa w'osanga essomero erisomesa nga liddamu nga 6 manya eryo lyasabye olukusa
era gwe todda onoga makafune ekipapula ekijingirire we bana janja balaga ekiragiro ndabalaga ekipapula ekipapula ekyaweleddwa amasomero gano geega amasomero agagolwe bagololera ebibuuzo nga bolaba nti moko bamugolera kusomero bweriti yonebu bamugolerera ku masomero bwega tatena dalaga mugabana ga gavumenti amasomero amanene kati aga masomero ge gasonyiddwa olw'okuteeka y'okusaba kwabwe nga bagamba ekyamazima amasomero gaffe ge mukozesa nga mwe gavumenti okumaakinga ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu kati ate bwe tunaatuula tunaamalayo tutya sirabaasi mutuleke abaana bano baddeyo basome tusobole okukubirira amangu akaseera kali we kanaaba katuuse nga tulina we tutuuse naye so si ggwe masomero essomero terituuza na kutuuza P7 ogituuliza ku masomero malala ogutali musango ate ggwe ne bakusanga ng'oguddewo so munnange oyina okwegendereza mu mbeera efaananako bw'etyo okwewala ebyo essomero era abo baweereddwa n'ekipapula agakkiriziddwa geega agamaakingibwako ebigezo baabawadde n'ekipapula ate era mu ngeri emu ono bambuuziza mutadde ne ku nninga anyonnyole oba ddala kituufu mu ministry ey'ebyenjigiriza mu masomero aga gavumenti waliyo ba ghost teachers oba waliyo emasomesa emizimu nga gavumenti mu kitongo mu ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti eraga nti mu masomero ga gavumenti balina abasomesa webati ne webati naye ng'ekyamazima omuwendo bwe guti teguliyo bamugambye kituufu oba si kituufu ono akkiriza agambye kituufu tuyina kati ekizibu kyekyo tuyina abasomesa abataliyo boyinza okuyita abasomesa emizimu oba oyinza obayita mu lunyaanyi mbe ghost teachers era ng'ono agambye tugenda fuba okulaba nga tukirwanako kubanga tubeere eno ne tulowooza nti abasomesa gye bali masomero ga gavumenti ate nga tebaliiyo ekiviiriddeko abaana baffe okukola obubi n'olaba ng'essomero lya gavumenti buli kimumu ekiri bawandiisa abasomesa naye ebibuuzo ne bidda ng'abaana baakoledde eddala bubi mu yizo ogamba tebasoma bagenda okunoonyereza ng'akyamazima ng'abaana bakugamba ffe tetulina musomesa wa gundi ffe tetulina musomesa wa gundi tetulina musomesa wa gundi kyokka nga edi teacher atwala essomero lino mu ripooti ye alaga nti ayina abasomesa we bati nga ne gavumenti mu minisita evunaanyizibwa ku bakozi eraga nti masomero ga gavumenti gayina abasomesa we bati ne we bati ne we bati so akkiriza n'agamba balikola ku nsonga eno okulaba nga ebyo byonna biggwaawo olumu program bibadde bitya mu palamenti gwe mukwano gwange eyakatweyungako puroguraamu eno ebeera okuviira ddala olunaku lwa mande okutuusa olunaku olwokutaano 11 ku 11 kitundu n'omuzira mbogo namagembe joelia nze agiri mitambo akadde kano so tutunuuliddeko nga maliriza ku nsonga endala ey'abaana abakeeza abaana ku masomero bagambye kino kiri masomero ga private ag'obwannannyini osanga omwana wa baby class baasa emukimesa wa 11 akana ne bakatwala nga keebase bakajja mu tulo kyokka ewaka ne bakatuusa ssaawa 2 za kiro bakawadde omuwaaka tekalina budde buwummulamu kasiibamu mu mmotoka kati mu bbaasi nga katambula kadde eno sikulu baasi nanti basooka twala beewala kweggamba ne bakatambuza okuva eno paka eno ne bakatuusa ewaka nga ssaawa zirimu 2 kitundu kakweyekooye eddaka kunaabanga keebaka tekalidde na kyaggulo waka tekamukoze ne bakazukusa ku 12 minisitule eno ebyenjigiriza ng'eyita mu muwandiisi waayo w'enkalakalira omukyala tuli agenda agambye nti bali mu kulwana okulaba nga ekyo nakyo kivaawo bagenda kuteekawo embeera okulaba nga embeera eyo ey'okukeeza abaana matulutulu bwe babatwala kusoma n'owa baby class n'agambye n'awaba wa P7

0: Rako, kugamba nti jangu tukuyigirize okutunda ebintu eby'omulembe era ng'ojja bifunamu nga okulunda embuzi ez'omulembe ennima ennungi ey'ebyennyanja jangu tugobe obwavu jangu tuyige okulunda ebyennyanja jangu tuyige okulima n'okutunda emmwanyi ereeta amagoba jangu tukuyigirize okufuna mu nkoko nga tozirunze era nkugamba jangu tukulage engeri gy'oyinza ogenda ebweru okusuubula ebweru w'eggwanga ofunemu amagoba so si kusuubula fa era tugamba nti jangu ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogw'ekkumi gwe mwezi ogujja n'ennaku z'omwezi kkumi na lumu omwezi ogw'ekkumi gw'oyinza oyita Oktoba wali ku Kalamu House okumpi ne Uganda Museum ku mitwalo ebiri gyokka we tugenda okubanga tuyingira jangu wano ku Pearl FM weefunire tiketi yo ku mitwalo ebiri era nkugamba nti osobola okugenda weekyengera ku Infinity Beauty Home nawe osobola okugendawo n'ofuna n'ofuna tiketi yo ko ne ku AK Islamic Book Center nawo weebali osobola okugendayo ne weefunira tiketi yo ya mitwalo ebiri ku Pearl wano weeri niwojja ssaawa eno osobola okugifuna oyige n'ebintu eby'enjawulo osobola okwejja mu bwavu enteekateeka yaffe era still ya Annie Muslim Run ekyagendera ddala mu maaso era nga nkugamba nti ku luno ku mulundi guno tugenda kuddukira nsonga ya kumaliriza administration block nga bwe twatandika okudduka bannaffe bano abaana abatalinaako mwasirizi ne tubafunira amaka gaabwe agayitibwa Shukran Babies Home kati ku luno tugenda kubanga tudduka kubafunira administration block tugenda kuddukira wali ku Lugogo Cricket Ground era nga Kajonzi Koko oyina okuddukiramu jangu okefunira wano reception mitwalo esatu gyokka oba ogende ku AK Islamic Book Center ojja kubanga okefunira mitwalo esatu gyokka tujja kubanga tudduka ennaku z'omwezi zigenda kuba abiri omwezi guno gwennyini ogw'omwenda mukwano gwange awulidde tegeeza gwekikwatako nti okudduka kujja bawonga ennaku z'omwezi asatu manyi ennaku z'omwezi abiri omwezi guno akajonzi ka mitwalo esatu Mukare Enterprises Uganda Limited ye hardware gagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa balina emitayimbwa emisumaali tanka langi eza buli kika byamasannyalaze enjogere kindekeki buli kimu ky'omanyi kalonda abeera mu hardware ba Mukare Enterprises bamulina era ng'abasangibwawo Kampala Old Kampala Rashid Hamis Road branch yaabwe weeri eyo mu Kampala ku Masaka Road branch yaabwe eri awo kumpi ne Shell Busega ate ku Gayaza Road branch yaabwe eryawo ewampeewo okumanya ebikira ku bino ojja kuyita ku noti 7 noti emu 16 8 35 oba ojja kuyita ku noti 7 noti emu noti 7 noti emu noti 5 7 15 beba Mukare Enterprises Uganda Limited program Buza Imam yegenda okubanga eddako nsikirize nze nkwerekereze tujja kuddamu ate olundi insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice band ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga star emu nooti nooti star bbiri emu hashi ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabi tewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission
2: obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojja funa ennyongeza y'abisatu n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission
3: kusaba kwa banje saako n'okunyweza enkolagana yaffe gubina ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati tichiwe de jangu tutikizeko ububaka bubu sumwe mubirangu pifibi nja ulo sao kumine mwezo kumacha ukukosana kusao satu stumbezo kumacha urufa nyumaru wa maulide atoro tuwikumyewo kusao musambu za njini ilizama liya kichimi sana uwamana kusao satu izechiro urufa nyumaru wa maulide langa na fe katukumi wendo ilisali duako mubirangu pifibi Pal FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugondo Chude Uye mizanyo Ibisenge judu bulunji Umuli basketball Umupira Umutu kazambaka Ibikonde Imisinde jichukugu Tennis Volleyball Netball Nebi nerebi inji Wono msia fi Uganda Kukarura Afrika Wamuna mitara wama yanja Full time sports
4: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole mwusajyo maivoria.
5: Agumanyi, yes. Manyomo pira.
4: Manyomo pira. Chigumanyi, wakupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala. Yes.
5: Ajabe rangono wayo.
4: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao mkapira nyakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
5: Ate ya sato mwana talamura bibida.
3: Mkituli wamuna abu kuko, mkutunurida, wamuna kwa kininyebye mizanyo. Buluna kuwa sande, ukufu kusawa mkaga, baka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibya mizanyo bimanayo, tubisubwa.
6: MTN Cola Tunes, ziko miyewo, nemi kisa minje joku wangula. Nyika star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Oteke madobo zili ya Cola Tunes, liyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumomo. Ngatuli wamu, Cola Tunes zafe, tezile mesibwa. MTN, racho sasule chisukiride. Atengo sobro uta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente, ediwa mtu yena, kuwerele, buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze, namazi, ezika wansi wengu mitano, kuwerele. Chitufu dala, savinge chisukiride. Mubwangwabu sukiride, ate mumanyaga sukiride, mumikono jo, downloadinga, obogulewo, momo apu mpya lero. Tandiko kunyumirwa, zero free life. Ago, gemanyiga momo.
3: Ubusiramu dini, yetago kutegiribwa, okwe kenenya, wamuno kujitegira. Katiyongira, okutegiri dini yo, ibiota supura kwe kenenya, biota supura kumanya, biwari wategira mubuchamo, ngobuza imam, mprogram, buza imam,
7: buza imam. Buza ima.
3: Ekuleted dua aba SH Family Hardware. Ewa kisoku kuwa irigenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batu ndabuli chikachabi zimbi siwa. Kubeila isi. Osawala noku gula nabu account. Nota andiko kuteka kwa sente. Paka bota andiko kuzimba. Noto kilize chirubiri ruacho. Bariku noti musambu tano nya. Asetu munya. Asetu munya. Atano munya. Wamune. Noti musambu munana muenda. Nsambu munya. Atano mutano. Atano munya. Usira mudeni, yeta gukutegiribwa, ukujiki ninya, wamuno kujikubirira, gobuza imam. Katitigiri dini yo, wiyongiru kujitigira, tigira biyota sobura kumanya, ibe biwatikira mubuchamu, wamuno kufune na mulua, muprogram. Buza imam, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene chutungi zaka ungezi, paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri, paka kusawemu zure guro. Program, buza imam, ikuletedua, aba SH, Family Hardware, aba sangibu wakiso, kukubirikenda kwa headquarters, set district, opposite, ne Masjid Nur.
8: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nirepalo FM chikumu sambu katonyeze muenda ekula leo mtu wa bulijo. Tuwaweza tusinzire ni waguru Audi Kampala. Tuli opposite na Audi Kampala Primary School. Ate rudene tuinawo balinwana ba fair ba house of zaka. Kale tuweba za bajene mtu chali lako. Tuwebaza abajene muleta ibibuzo bya mwe mu program buza imam Abdul Hamid Kizito Misenza ndage manya gange ndine imam Ahmad Suleimani Cheune mu program buza imam bakade bafe abalunje nyo abateka mu sente ya SH Family Hardware balunje no ba SH Family Hardware wakiso era basangibwa wakiso Bobo vene kayunga tunle wakisoja kula beki zimbe kisingo kupanga chumavu nyo chiriko gugambo gunene SH Family Hardware. Katibobo kutuka koboti. Chama nekube ligenda kwa headquarters za district opposite masjidi nolu. Ebezi miswa bei laisi atenga bebi ronji nyo awewe sangi wechironji haji aruna serunjo jineye abedi la wadala. Ebya plumbing webiri mbujuvu mbobotu wala seminti mungi wa mkutu waliya kusaiti. Emisumali tanka mitayimbwa sengenge channel links amabati aga bulichika gona wegali lanji ya bulichika menyechi ndekechi. Emifali sonno abaji sazenyo ebei katigwe omusubuzi kuliko na magoba manji ate nawe owe somero owa hotel genda ofune mifaliso kubei laisi echirunji wako kiliza okugula unavo account wetekeko sente mpola mpola paka lunotu kiliza echiroto chukankwe enamba esimu osuburo kumanyi bisinga u eliziro msambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba 0 musambu 00 asatu munya asatu munya atano munya SH Family Hardware wakiso ngabuli jo tutandika nesu na zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanja fendo tufuna yo bufunyi sipuni ne tusena ko kunyanja emu ko emu kasaba imama wala mseko tugene maso na kanyomera ako insha Allah
9: bismillahirrahmanirrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: ما تندى مجفق الله تبارك وتعالى أشهد ودف وانغاز تم سبا واجتبا الله تبارك وتعالى علمت جنبلا بنو الدنيا كجهونا تسيمي abatu soka wabalongofu baiganga yirimu bajiganyirwemu babagase nayo banawe era banonyezeko ne jana ati kati bwe bavawo ne wajja omulimbo ogwaffe kuyiga yirimu tujifunemu ensimbi tujifunemu etutumu ensi tutende tiamanyi ensi tukakase khilaf asharia ekyawukanya dala na mutaka gw'obusiraamu bali bajiganga bajiganyirwemu bagasi nabo banawe banonye jana kufuna tutumu etutumu bebana baliwo etutumu bebana baliwo sawala tukingiriza niyezo ntwalo mukisa guno kutegeza batulabu l'ilm batulabu l'ilm kumitendera jonna gwa mutendera gwa idadi mutendera gwa thanawi mutendera gwa jamia degree esoke yo kuina yo kusatu okwerwanako muniya zaffe ziddeyo ngabali webali الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة يفلق مويندا نكاغا مويندا نشينكو وكسما القرآن الكريم ويابيري لامقوانجا يمسا جامو إيجيبت إذا نغو وشمين جبان أبا إيجيبت سيبا كساغا وابا إينا شاكو تيكا باشكو تي جمال دين ناصر غو برامو نسارودي Idi Amin yali bulamu mukwano gwe yali president wa Egypt ebiseera ebyo Gamal Nasser yamuyita mu State House nga balina omukolo asumira abagenyi be omusaafu kati mu invitation letter mwalimu akawala yini akamugamba nti ujja kusoma musaafu kyofuna n'akabaasa ninsi kumanyi bantu bagina kuwa kabaka banji ba president obuvula inyo bubiri bwa mutabula ogenda funa ya kabasa nensi ekumanye ba president bagina kuwa yo bansi nyingi nakwate kalamu nasa za kubula inyo bunaga buno bune mesezo okujja sigenda kujira ti yagenda ebaluwe badde eryo ni akalaini akagamba nti wali akabasa ze sente echo okubiri ba president sibangi bansi nyinji abagenda okubaayo bakumanye nga yaga nti echo ebyo mpita zaaki nonya Allah kumanya nga ate bano bampeki tiagenda nasazamu invitation there yalabikako mu state house bamtanga Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa umukwa na chinku okusoma Quran nije buli eno betwali ebwarap nga tusoma musajja omu yali musajja mukyadi yabuza omusomesa wa Quran nti lwaki ye Sheikh Minshawi banne yabasoloba mu nnyo omusomesa nagasimanyi naye kirabika yine enkolagana ye ne Allah enjawulomu yettamanyife kubanga ye Egypt efumya abasajja abamutawana musimu musafu ate kuli jimu ebaliwo abamutawana nabo baliwe bali nga nabo baleeta kulani Allah nawaniko oyo neje buli eno nibusaku bwetunawuliriza ye nawuliriza kubanne osigala kuono Allah yamwagala namutira namuwa kabul so njagadde otegeeza batulabu betuli nabo mukunonya irimu banga fina tunonya nonye kituna kitulina twerwane ko ne niya zaffe twetwane ko tereze niya ye batumishawi weyanukula saba weyanukula ka president we tibaruo jitatanye n'obugambo bubiri ibirali badde biri oke ni buno buse baru babuno sina jendaga barakallahu fikum
10: tuyanze nyobna tuyanze ga mukaddo wa kati kantandike no mwami ono abuza nti imam bwe mfuna wuzu nenga mazili gamala bulungi kati mbantu ka kubiyongo bine bisembayo nesibyo ne bitafuna wuzu nkole entia abakati nga amaguru abenyo nafunye bo kuguru kumkwe kutafunye akola atia
9: avali vantaina wuzu ajja kutaya mama ni waba vuza ya kagere kamua kanu nasi ni katafuna habata ina kuwange vali vanti huzu ngebi yungo viwe deyo so mbagiza agafa matono tunawandi gambi pasente jenene 99% adafunye
10: yes.
9: Wabula yu one wabu sitambuga nti tewali mazi vali vanti tewali totali agende kutaya mumu jajoko zesa yo nebi yingo yina kubanga bijudde bwe kula kukatini abali bantu byona tebifunye akoze tayamum nam
10: okay ne ninako muntu nalaba ngafuna wuzu ne yina amazinga matono nyo ne nga akwata bwati nage nanga yesimura bwesimuze kuri byo nebi yongo bi eyo wuzu eba ejudde oba
9: bwabanga shakola chimanyi ebejudde
10: kutia kuchimanya kutia aina chokolati
9: anti wetu atufuna uzu oyino okumulungulo mukono bwotu muchifo olabye nti amaziga ingide mubiri sikuisa ku sikubisi waza abo bisi waza bwoji kati chevdega anti wabacha akola achimanya nti aina okola obwati tamimu okubunya amaziga ingire abafunye uzu
10: okay.
9: Ere yali mfuna yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga amaziga bagabanga gakekwa kubanga desert kitegeza butaba umazi desert kitegeza butaba umazi ebulwa lya amazi okutungufunga ogunene kibeta desert mu luzungu kati balabanga kunda bakuchi
10: kumaz
9: kati gabanga watu watu ganti yalinga kwesa mu daini mukunaba janaba mu daini zemba tubiri 1 2 nanaba janaba mtu mukuru oli tati na mara najifuna kwenye uzu zetampe ko biri almost mwotawera bulungi ndali nga bo bali bashimanyira nga nayo bamanyira okwesa amazi amangi bo bali bamanyira okwesa amatono ne gaba mala Wallahu alam.
10: Kati nno wano batugambireko kubanga otuuka bwoti ku ttaapu omuntu n'agisumulula netandika kuyikanga kwafunira wuzu.
9: Waliwo mistakes z'amaanyi nnyo mu kufuna wuzu. Oluusi ttaapu zaffe za pressure y'amaanyi n'agimalayo yonna naye kuba agenda okuva nga ayiye nga liita 20 ge gayiise wansi nga teye kyakozesezaako tekinkana wana 2 liters. Ninga gai yovu yi. Tapu webanga ya pressure ya mani. Sumu tojimala yo. Tika kututono. Tika kusumula katono tunaka samu samu.
10: Sumu langa wosiba. Sumu langa tusiba.
9: Uwezo kukanti wa kusumula langa wosiba chinzo karubiliza. Nina chukwe chwa chisubosi chichisinga. Kachula yu uiriwe vandafi wala wanga wechidini basa o sensa. Bote kawonge kuwa wujia wonge isiba. Vulo nga chisuse na daba kwisa tap oluse zimu ziwane pressure ya manyi ina ajimala yo omulimu okudivoda omulimu okuonona n'obutama nyanko zisantofu nweta gotuzi tono agasinga gula noga iwa nga gwari orede gwe kuseza kuna tutini. Wallahu alam.
10: Okay. Kakati ono abuza nti irinya haula chitegeza aje.
9: Haula mu byafaayo bitusomako mu Qur'an al-Karim omukyalo yo haula mu namadina yensonga Allah okusasula tumujadira omukyalo yo haula nebba bamutanga summit obada dubunu sa aus bunu summit aus bunu summit bali babiri obada bunu summit ne aus bunu summit aus bunu summit ye bawa haula radiyallahu anhum jami'a yalla ye songa cha sa surati mujadila nga omchalo no haula ye kuvira enduru ewa nabi sallallahu alayhi wa sallama yorembera zibaina no butakanya ovali wakati we ne ba makaga bagechitiba najja ye kuvirinduru omukulembeze weddini lawe tujja tyo mchala abafunye obutakanye n'omwami akirizibwa ogenda okwe kuvirinduru bakulembeze weddini omwami alita mupini nganti osasanye byama byamaka ebyama byowaka byo bya munju moka ekituufu niwe abagenzi obumunaddiini si ebitewali buzibu kibategeeza nti ebyama by'omunju biba bya munju moka si birala sako mudaala gw'ennyaanya mu saluuni mu takisi kwa boda boda niwe olwagenda ew'omunaddiini abagenzi mu kifo ekituufu era tusuubira okuba nti wali seefu era abaami abamu akambuwala nnyo waddondope waseeka kati genda akuwase sala kunzanyirako yecwacwanya ekiro mu nju era abakyala bajje waseeka amugamba nti saagala amanyi ayinza okunzita ng'omanya mukazi watu ali ku cupa ekyo si kituufu obusiraamu bukkiriza omukyala oba omwami okwekubira enduulu ewa omunaddiini singa ufumbo tebutambula bulungi n'ekigendererwa ky'okuba nti amuwa ku magezi amuyambako abyetabamu abatabaganye haula yagendayo niyokuvira enduulu wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam allah nasaswat mujadila qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau tahawurakuma esura ndira ayisoka kumpi ayanga nga mukaaga itandika kusaita mujadila zali ku famire ya Aws ibn Samit radhiyallahu anhu ni mchala we haula radhiyallahu anha ni haula chigeza around over surroundings Allahu alam.
10: Okay. Otukomeza mukubo bichi okati yao chichichi bezunga za gwira wa
9: obutakanya bwali makagano haula yafumbirwa mulomwala muto ne banga mulenzi muto Allah naba wezadde lya kumu ngabana baliranye ganye onza nokuza anti baba zaluna kulumu kati abana abo ne bafulu omukyala bize ngabo manyika nokakaba kano kagala mmere kano kalwadde kano ngatacha tachatashe fako ne bamukutulira kusupidi abana tayeyonja taina budde bunaba bwe teka teka bika ko bulungi umwami na mtu nulijanga tichamu ina chamulabamu kati wa ina chikamu chivako isanga wako mulimbe guawi ichila ganti sichakwa agala na mganti anti alaiya kavahari umi olingo mugongo kwa nyavo jukila nti mungyogereyo mtu ganti olinga mange mama otuswa kumuku atako mungu ataya ili ya bedroom
10: yes.
9: Kati umichalo yuchamu na kuwaza nishimu kubwa mtima. Yaya tegizanti ya mutadi. Bulunti ya Rasulallah. Umami unu ya sanga ndi mwala mto. Yaya mvila ya nyonyola. Yalinga Yesu ongako. Yashifuwa changi ya chisanga wati. Nila wachikoze. Figa yangu ya jisanga wati. Nila wajikutude kutude yona. Wakode akala shababi. Mvufunza vufuka wangi wona ya bulide. Ataga mbuno nze ngeende tachanja gata. Yali nsongi yali tabudde waka. Nabi sallallahu alayhi wa sallam anaita musajjawe omulwanyi oyo Aus ibn Samit radhiyallahu anhu. Na mbulirira na kati mwana twala gawara. Ani ana mutwala. Ayogo kutudde kutudodyo. Na wanga yasasula omutango na zayo mchala we. Si kifuba wabula yalowooza ebintu bingi. Kati mukazi watu alagewa. Abana balazewa. Agena kuangala bula muji. Kuanga mufumbo bulu mune kuchisa. Mufumbo bulu mune kuchisa. Chitufu mtuna kutakusanyusa. Nebi mulisho usanyusa familia yu. Ya muku mkula muvu wana ngabulira niganye. Ngate umu sowozi sana kufuna kade kanaba.
10: Dambi.
9: Wadake sige chizigo. Wadaka sanidile mviri. Kati nanga tachafana nika ne musajja tunina ganti kanonye ku mchalo mulala muno tusija kumsobola kumbe family kolacha bachala no baba ne milima bobola baitha bachala ewakaa olabange okusaga nina ye abanga kumpi bemita bakadama oyo golaba olit ino ngalwa basomi obuno buto busumanga vanye kuchima Uchima, ufani ya buchima. Gwurumuruwe wakani mugenda angatani kejo waka. Engoyo zose, ama sowa anevikopo kusimula. Atademu atekekevi okuli ya, atekekila baba kusomero.
10: Yes. Atewa jane homu waka, mamukula na hii.
9: Veni nawa ino kutekekila. Ino kutekekila, kwa kutekekile ebili. Olite, katina baba neviwa kutula binji ya wakao. Ne abami abambala bango mchala nozali ya umarilaksi. Nia inabinji. Ni waba inaba maid. Uwo sangi inaba maid babidi basatu. Ni itaba kumonitaringa. Tainza bali kila. Kujonga taina wafunanziwa. Naam.
10: Okay. Kakati umumudamu chigambo kabla antamasa. Mbaluo mutangu gwaina okuwa okumundira. Siwe wali ya bigambi.
9: Wali. Aus ibn Samit radhiya mada singenze mutafsiri ayat mbadde nkuwade pikicha jeno pikicha mbadde nkuwade jeno pikicha ni ganti aine mitangu ya ino kusasura ya jeno pikicha nkuwade shafayo chonamu jeno pikicha ni sagala chite matemana chisogola tetuja kula vilala tuja kuwela kwecho paka program mbegua
10: ekitegeza nti waruwe mitangu ya ino kuwa
9: okusibe mieze video kutomudu no kulisa masiki ni nkaga olweshi yali ayise mchala we
10: okay
9: kwa mwalimu okulayira mwalimu okulayira okumuita mchala omugeragiranya ne nyina amzala wallahu alas
10: kati yao nkategedde bulunje kubanga ngwe kandi komi wali eri
9: ne tete tusumi ayat tafsiru ayat
10: basi tusegere kizenti baliwo omutango guyaina akolachi okuwa kati kwa noli anachimuita na yamanye bwana chigambo mchala anti wabeirawe nsonga kati ajja kubuza ba mashekh kati ekibuzo chono neri chinoto swa chidamu netu kuchiite mu bufunze kubanga Haji Kasumu we mitiana tugamba tuli naku wababa ingira ku program eno kati abuza ndi omusalo ogulike bifana nyina dala kaaba gulamula gutya okugusalira ko
9: ekibuzo ekyo kiriko kize enfunda nyingi era abamanyi bakyogerako ebigambo bingi abamu nga bagugaana abamu nga bagaa tekina buzibu naye nze bwe natunula nindaba balina obujulizi obugaana okulinnya ku musaala oguliko kaaba n'ogutuulako nga ndaba balina ensonga kubanga ennyumba eyo erina okuweebwa ekitiibwa olw'okuba bagitirawo simbo oliyinza n'okujja naku baka diagram nga takatadde kunyo art naye ngaoli wakatunula amanyi yo
10: kaaba
9: olaba omwana bawandika kusomera empapula bisimillahi rahmani rahim n'akasula awo tuukizwa kalinnyako wadde okasula mu bifo ebikyafu kyafu esula empapula abaana ezibakulirako ebibuuzo za kwegendereza ezaffe teziringa za history ne biology naki mubamu ayatul quraniya mubamu ahadithu nabawi sallallahu alaihi wasallama mubamu lafdhul jalala rahmani rahim zakwegendereza zina okuba nga ziweebwa ekitiibwa ne baitulla bweri ye Ibn Baz yagaa nti muzimu ku fitina z'omulembe guno kwe kuba ekifaananyi kya kaaba ate ne tukirinnyako ate ne tukirinnyako ekisingako obulungi mu bamanyi abasinga balaba nti tolinnyako n'ekifaananyi bakijjeko tebakuba era bw'otunya kati emisale emipya egifuluma tekuli fomati enkadde ezisinga kwekuli
10: gyonna gyonna ekyokwekiri
9: kubanga ebibaitolla nyumba ya allah tabaraka wataala olaba just ekifaananyi wane waffe ekyasabasajja tosula kirinnyako niye oli akubuuza yeye yennyini kino kifaananyi bwefaananyi tolinnyako naaba abasajja bazanya emipiira mu kilabu zennene asenwani baji ya kilabu yo tagirinnyako era abakiragibwa kuba ayita ebbali banywegera nywegere tiwatisati baji bawonanywegera bwati olusiba bagikubye ku ground nga bagenda okuyingirira nga bayiteeno olaba bayiteeno olaba bayiteeno
10: nga tebagirinnyeeko
9: maximum respect naye ngaeyo kilabu ya mupiira ate butya baitullahi lharam wallahu alam ate nga tewerabira nti ennyumba eyo tuli wala nabbi yatugaana okunkumula إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو قربوا إذا أتيتم الغائطة بمبا مجنزي كو كشيتا توك بايو في شوتون لا يالي توك بايو مغوهنغو يوالي نيوم بايا الله ولكن شرقوا أو قربوا تويشي كوتون لي وفانجوا وفانجوا نينغا توك بايو مغوهنغو ودوتون لا يالي تشي ريسبكت baitullah nijukira nti tuli wala waliwo ensozi waliwo ebikko waliwo ebizimbe wala nyo yogeri niye yatugaana sallallahu alaihi wasallam kiki respect wallahu alam
10: tuyanze nyo amdi tuyanze ge kaira tusaba abantu abasima obuyumba obwo abateekateeka ekyo kasamu
9: kiti era abi ayub al ansari radiyallahu
10: anhu
9: nagamba ya rasulallah balinga basuubuzi tugendeeyo mu shami netusangayo obuyumba nga olredi bakazimba gye katunudde nagamba beekiikemu ati bakole ne tauba abi ayub al ansari kibuuza
10: oyo si yamusuza
9: yali musajja mulungi yoyo abi ayub al ansari khalid bun zaid gegobuzaale radiyallahu anhu munnamadiina yasuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gye bakatuuka e madiina nga tannafuna wakusula namusuza mu maka ge ag'ekinaku era erikode yagimenya teyagikola teri agenda gimenya tebagimenya tiringa kuzanya mpira nti wajja kujja balala tiringa misinde nti wajja kujja abadusa abana abi ayub al ansari radiyallahu anhum na madina na musuze nakusatu mwakage nalyo kacharuka sallallahu alaihi wasallam ngata basinga bali baganta ja sura yo
10: banaga
9: ewe mtuina makaga tegereke kango mpara mu buntu buntu gundi aina makaga tunanga muntu ne gundi ngani uri haganti aye yanchaziza yanyaniriza ganti wa muleke bwana naba ko kayumba kali anachusa ngabagenda bagenda kulanga Yesu nseka mukantu
10: Allah okay
9: nga Yesu nseka mukantu so banaye basajja bali Nabi sallallahu alayhi wa sallam nchaya gala. Ila ni shariti ya mamu kusiri ya muka nti ono msajia. Mubige nilu ya bitimuli mudunia. Bakula zama kakalinga yes. 5-star hotel. Nogalika unu yusulu mubienje, mubiku. Mkuanga mubizibu uviyete mwali mkusula. Ebizibu yali mutawanya. La ilaha illallah egenze tia maso. Okusula nukulia tichari chizibu che. Fatula ilu faba kula jine mirimu. Okusula n'okulya ebizibu bya fe. Fe walusimbi.
10: Ayo.
9: Ya singo tutawanya. So si la ilaha ilala egenze iti amaso. Kwa
10: niko ni kumoto ke kunama ange itambula.
9: Emoto ke kulaji?
10: Kunama.
9: Chechi.
10: Walwe chujama tala gatineva ange.
9: Kati nga kena jivu kakula gawa.
10: Akubi ya na ya bimu hao. Nga genda kusumesa wa genti yoyazi yoyu. Yoyazi.
9: Ebizibu vye, ebitimbi alimu. Chua yesula muna umuti mogu.
10: Kumu.
9: Alimu kuloleza la ilaila la gende masu. Nga watu mweza kusula mu 5-star hotel. Salah tusasri arabi.
10: Allahumma amin.
9: Ilatu ina bavuka wa gende yo. Madarasi yo. Bamutumi ya gende ye kapelebele. Njagala nkoko. Mufumbi ya nkoko. Ya chijamani.
10: Nimanu unyawe banasuzo mgenye.
9: Gamba ni waji wa msenza alanda. Tuwe kuwaja tuwe ya mnyufumbe nkoku ya wafumbe ya seka. Nga biyache hivyo. Eri ya wafumbe kumuzikiti kwa tujoku ya fena. Eri. So sinu tuwe tuwazike kuwaja tuwe ya wafumbe ya seka. Yani wafuna una makama lunji ya wafumbe ya alira. Hashima yoji. Inu jiyo kumuzikiti jiwa afumbi eno ya fefe naba jiyo kutike kulusani ya musanfu mkaga ni afunumu ayo itabomu. Itabio umumu njini afuni watu la mkwapo mkaga. Ovozibu wa fe tuangere yote ya dini. So si ya kuliaga sula ya sala tusasili ya rapi.
10: Allahumma amin.
9: Amin.
10: Katugende mbaka wabaka deba fe temuvao tukumau.
11: Omanje wetaga.
12: Onya. Oh, yeah.

0: Pahuli wabuza nti nebane ono yo mwami atana we yekutte tusaba tuleekaana bulaga obusaakadde yeeyita kiyaani kyalaika muddu wa Allah mubaddu be bali bayagala ennyo kwate olalifinatri nga bano webeeta bagwayo naye yali mutulo n'amazzi gamuyikidde
1: tafaayo
0: tamanyina bigenda maaso kati olina afuna ngeri yalina omuwuzi okusyamusemberedde nga bweyeeta agwayo yasindisa kigere namunyenyanyenya n'ekigere n'azuukuka n'amugamba nti owai ndekampummuleko nebasimu wano kuwummula kwe kumugamba nti sinna kugana kuwummula naye gwe tokimanyi nti tugenda kufa gutunulire ennyanja bwefaanana ennyanja yatabuse kwe kusitula amaaso n'alingira omuyaga nkoma nga kyegubako gukasuka amazzi mu bbanga bwekasuka eryato nayogera ebigambo bibiri tiyayo Allah tabaraka wa taala otulaze nti osobola otutumalawo kati ati tulage kukisa otulaze obusobozi bwo nti osobola otutumalawo tusaba otulage kukisa kyo nakyo abamu baga nti amazzi agaali gambuse mu bbanga n'omuyaga omuyaga gagwayo ne gakumawo mpolampola gokka gati nga gayiika ku nnyanja mpola ng'ennyanja tebanga nk'omuyaga bigambo bibiri
1: otulaze nti otusobola
0: osobola otutumalawo essaawa zino kati n'ekisa kitulaga ekyoyina tukimanyi okirina tulage ku kisa najjako omuyaga gwonna jukira abamanyi ennyanja empewo egeraniwanika amazzi mu bbanga eyo ate neegazza kati bagawanika ne bagaleka eyo ne gadda mpolampola gokka negayika ku nnyanja eryato ne litereera edduwa eyo sijjukira bulungi mu lubarabu allahumma kad urina kudurataka fa urina rudhufataka ndowooza bwetyo ayi allah otulazeeko obusobozi bwo tulage nti ate oli latifu salafu salihin naye abo abasajja babanga balina ibada zaabwe ezindala tulowooza nti kyakikola kuolwawo wokka ayina kuliko ebintu ebiri atakiti bingi emabega
1: kyazaakola
0: tagwa mu bigwawo kale nno bamitanga Ibrahimu al adam naye yali mumanyi w'amaanyi hatta batuka n'omubuuza ekyamufuula omumanyi ku myaka emimpi nga yali kitaawe eyamutega akakodyo ye kata amanya nti kitaawe yali amubalira yirimu eyamugamba nti buli onsomera hadithi empya nga teginsomerangayo nkuba esiringi emu kati nga buli kanaku alina okukakasa tata yali mumanyi wayirimu nga alina okukakasa nti ajja kubawo nahadisi gyakola ki bwomusomera gyeyakulirako edda ngaosoma sikuwa yo wagikwata dda kati ate bweyeyongera emyaka n'amanya nti bwensoma bbiri nfuna siringi ezi bbiri nayongeramu giya kumbe ekitaawe yali amaze omumutega akanyeewa nga jukira omuto bwakwata bakutte omuto bwakwata bakutte kati oluvanyuma nga zi Bukhari yazikwata dda ziibitabo byonna byomusirimu yani adiisi nga alina nsufu nga tamanyi nga tamanyi yayiga yirimu accidentally naye nga kitaawe kyalimu munniya bwe batyo bebayita salafu salihin abatusooka abalongoofu bo bwe baakolangamu abaana baabwe tusaba naffe allah tusaasire rabbi tutuke ku nkola yaabwe rabbi
1: alhamdulillah tuyanza nyo tuyanza ge imamu byenfuna bigootaanye oba ebizibu bikuzimbyeko akayumba jangu wefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebiggulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okulirwa eddwa obubonero bw'enkomerero eddwa 10 ng'oli mu buzibu awandikwa Shrine Bukenya ku shillings 12 zokka wano ku reception ya Power of Africa nio Muzi Murandi 2026 kadi mukulu jangu tumalirize bye twatandika emisinde gya anio Muzi Murandi kati nno gikomye ewo nga ku mulundi guno tudduka kumaliriza administration block yekifo ky'abaana baffe bambi abatalina ayamba ekya Shukran Babies Home ng'ennaku z'omwezi 2 September 2026 ku Lugogo Cricket Ground jangu ofune omujozi mwogenda okuddukira ku 300 gyokka egya Uganda jangu wano ku reception ya Power of Africa Radio ogufune omujozi 300 oba

0: wabula ba makaga nge kati basani fokuvale twazule kizigo cha mulonje habo perfume petroleum jelly kizige chikolebwa nokwegendereza n'omukwano mungi mubibale ebyobutonde nekireko olususunga lugunvu atenga luwewevu obudde bwonna kiri mu maduka gonokwetolole gwanga mulonje habo perfume petroleum jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Omuzadde, fura omwana wo wenkizo, ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School, Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu karikulamu empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokkanga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa. Kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 19 43 oba 0780 79 54 wamu ne 0702 96 19 43 Faiha School Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
2: Kasera, ako kutusako, kutubase makani madina, ngabasi sumedua, kujumweyo runa kuwarero. Umano kufunua, murimi wafuruwa wano, Sheikh Ntare Bashir.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Bakadde wange abitibwa, baganda bange abitibwa, mbaniriza okuba nti era nsanyuse nnyo okuba nti mbasanze ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawamu ekisinga obulungi okuba nti mwekuumira ku mukutu guno gaggadde ogwa Pearl FM. Tukomyewo ne omusome omulamwa gwaffe ogwa bulijjo ate okuzimbirwa emiramu emirala nga gwe mulamwa gwa hutuba ezasomeddwa e Makka awamu ne mu kibuga ky'omutanda ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina. Ngai tunagenda mu hutuba gweyozayoza erina afunye ebirungi, abafunye zadde, abafunye ebirungi ebitagambika, abafunye ebirungi ebitagambika obungi atera mu mbeera y'emu ne tutwala okusaasira kwaffe eri abo bonna bonna abafunye ebizibu mu wiiki eno gye tukubye amabega. Abafunye ebirungi twebaze Allah subhanahu wa ta'ala, tumanye nti yabituwadde gutusaana okwebaza, tebiina tuwanika waggulu wabula biina tuwa kwetoowaza. Ate abafunye ebizibu waliwo mwanyinaffe Aisha Najjuko, mwanyina wa Sheikh Talha Chiruta, Sheikh Abbas Rashad Katerega, mikwano Jafawo yasomera ku Birali ebwayise, yali muwala wa Sheikh Badru Sessolo era nga ndo Abbas Sessolo ya ekikulu Sheikh Sessolo afudde nga tunaatera okujja mu programu wano baada Laisha kyannaku nnyo, amaze ebbanga ng'obulwadde bumutawaanya, akaseera kabadde kawanvu naye Allah naagera ng'ayina kufa kiro kya leero. Tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amusaasira amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Wenna gy'oli gw'awuliriza Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo, togaana era teweerabiranga okusabira ku bannaffe ababa bagenze, b'omanyi ne b'otamanyi, b'owuliranga nga bawugedde ku musiraamu afudde, musabire Allah amusaasire amuwe ejjana ey'emirembe. Mukkirize tugende tutandike khutuba ey'e Makka. Mbakulisaayo buli omujjuma gy'agisaalidde atera mumbera yo emu na buli omu eyetabye mukusala eswala yenkuba alhamdulillah Allah ayanukudde dduwaza fe mu bitundu ebyenjawulo nabiranga enkuba atagisumurudde awa nefuira mu migero ebyenjawulo waman naziruhu illa biqadarin ma'lum Allah enkuba tagissa okujjako mu kigero ekimanyiddwa. Sheikh Usama bin Abdullah Khayat yasomeseza mu kibuga Makka au kukaba era nga nnono yatandise ebigambo bye ng'alaga nti obulamu bwaffe buyimiriddewo ku rizqun wasi ku rizqi engazi wa ata'un karim n'obugabirizi bwa Allah obw'ekisa obugazi omuddu by'ayinza okuba nti abifunamu mimarin wafir esobola okuba nga rizqi gy'ayogerako wano yemaali ennyingi oba khairun amim oba nga ayina ebirungi ebitagambika wallahi ne weziba mpisa rizqi y'amaanyi bal rizqi esinga obukulu kwe kuba nti oli musiraamu eyo rizqi Allah agiwa gw'abaayagadde si buli omuntu agifuna walibasun sabiq Allah okuba nga akuwadde olugoye akuwadde engoye wa mashrabin wa mat'amin hani ebyokulya ebyokunywa ebirungi wallahi rizqi oyinza okuba nga tonnaba kufuna ky'ofuna ky'amaanyi naye ng'osobola okulya ky'olya weebaze Allah subhanahu wa ta'ala wa maskanun wasi'a n'okuba nti oyina w'osula ewagazi wa sihatun dhafiya وغير ذلك مما امتن الله تعالى به على عباده بسبب لو كوبو بلامو برونجي nga just your healthy wallahi nga si sente zoina na inga Allah kuwaddo bulam buli omubwe yegomba oba banji abaina ensimbi ezitagambi ko bunji nga begomba obulamu boina health baje gomba eyo na rizqi okuba nti Allah akusaasidde eddwaliro omaze akabanga nga toligendamu okujjako okulambula banno waliwo nga wallahi ebbanga liyitawo nga tawulirako musujja mbugumuluma nga wayise emyaka emingi nno egitagambika obungi nga ye talwala musujja busenyiga senyiga obwo simanya obulamu ne butambula kati seka agenda maaso n'agamba nti ebyo byonna byonna Allah byaba akuwadde manya nti karaman minhu kisa okuva gyali wajudun wa ihsan wajudan wa ihsana kugamba kusaasira kuba nti bugabirizi agaba nnyo jud wa ihsanan n'okuba nga ayagadde akole ebirungi gy'oli byonna min ghayri istihqaqin wallahi bimu binji mubyo bal ebisinga obungi sigamba nti faba bisaana okusinziira ku ebyo byetukola tekiga nti gw'oyina ebyenjawulo byokola olyoka Allah akuwa ebyakuwadde nedda bal hiya mawahibu rabbaniya Allah abireetanga birabo byakuwa n'abikuwa huwa arrazaq dhul quwwati almatin yagabirira nyini maanyi agasinga kati bintu omuddu byategeera omusiraamu yenna yenna omugezi kwe kumanya nti likulli shaiin sababa buli kintu kiriko ensonga era wa anna likulli ghayatin sabiila buli ky'oyagala okutuukako gooli yonna gy'oyagala okutuukako olina okubaako ekkubo ly'oyitamu okuyituukako kati Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwanga rizqi naye eriko asbaaban yutawassalu biha ilayhi kuliko ensonga omuntu z'asobola okuyitamu okutuuka ku rizqi kuliko ebisumuluzo omuntu by'asobola okukwata Allah n'amutuusa ku kirungi ky'ayagala Allah n'atulaga nti kwata wano kwata wano kwata wano nga ekituufu oba tukutte makubo nga tulina kkubo ly'okutte manya nti assamaau la tumtiru dhahaban nga ogundi omumanyi omu yagamba eggulu teritonyesa nkuba teritonyesa zaabu
4: ولا فضة يا دفيز عن سنت زيجينا كو مانة grows on trees إيه نيه ومالا قسيمبا توجينا كسانغا بسانزا ومتيمبو مانة grows on trees ندا ومالا كوجيسيمبا ميتي كالي تونسي نو سيمبا بايني نو سيمبا نو سيمبا نو ليوكو فنام سنت then كاتيا أولينا حق إجامبا أنتي مانة grows on trees أجامبا Sheikh Osama bin Abdullah Khayyat nga sinzi de mchibuga Makka au kukaba wengine wengine nga wabulira abasilamu yategeza na gama nti ensonga esoka mu nsonga ezinzo tusa ku rizqi nga tunulira sente zokazoka obulanga tunya rizqi nti nabana nabo rizqi Allah kuwa mchalo omulongofu okuwa omwami omulungi mumbere ezenja ulo mu dini ene dunia ye rizqi waliwa ina sente na yenga mbutufu wallahi anonyo omwami Bonaba gana, gagania wasoyo. Sika sente nedda. Nzene mula wako ulawin sabah Allah atase mbele mbi. Nga wagamba. Nenga guo muina. Eranga wabango wadde mugezo gamba anti ha. Ono wange ne wawa mpameka simu wayo. Sajia kati wabanga atude ne mchala we sawa zino kati omgaha. Okakasa tompayo. Nenga chengira cha amanyo. Allah chiwadde omudduwe. Agamba nti ensonga esooka mu nsonga za rizqi taqwa Allahi azza wa jalla. Kwe kutya Allahu jalla jalaluhu. Wal imanu bihi n'okuba nti omukkiririzaamu. Allah yawa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu ssalihat. Allah yawa endagaano eri abakkiriza ne bakola n'emirimu emirungi. Nti agenda basikiza ensi. Era abatebe nkirize eddiini ye yaabwe kati okusikiza ensi n'ebigiriko olina okubeera ng'oli mina alladhina amanu wa amilu ssalihat mubakkiriza ne bakola emirimu emirungi Allahu jalla jalaluhu yateekawo nti buli muntu anaamutya n'akola byayagala nga bw'abyagala n'aleka byagaana nga kyanoonya kufuna mpeera kuva gyali na kuwona ebibonerezo bye kye bayita takwa agamba nti Allah yamusuubiza okumuteerawo makhraja obufulumiro kye yatuga waman yettaqillaha yajal lahu makhraja omuntu yenna yenna atya Allah agenda mumuteera ekkubo wabadde tasuubira kkubo wayarzuquhu min haithu la yahtasib olabira awo nga bizinensi ze omulimu nga guze ne bakubira simu ya gawange emali ochaji ina weli nga wallahi waliwa jivana ku etakali wali otundo cha lichaliwo enyumba eri wali otunda nga wali ogambye ntio eno yansa lakati orusi nga mulimu orusi nga sente wallahi nota manyani azitaddeko eranga neta yagala omumanye bal nga gundi Mobile money agent ya kubile simu. Tuwaluwa mwami ya ngambi ya kutereko sente zino. Kunsonga weti ne weti. Na ye, tayagade mwogele manyage. Ngwallahi wetavu wabaddo ina. La hawla wala kuwata illa billa. Obadde mudduwa liro. Biru. Ekufuki debil. Ngebietago, wifuse bietago. Allah na kutera we kubo. Na kutera womu, tunaga Sente zizo gendo jako. Walo mkwanu kwa ngeyanga manti. Ayo msawi ya mga manti. Sente zizo wakusabia no nyingi. Na ye. Uroku wa galo kutasa ula mbo mwano yu. Uho waba anabu. Kankwe sente zangu. Neto ndia za amanya. Kolangabu osobolo ozifune. Osuwira zifu na dinamu gambo lunaku. Kati ebyo. Wayarzuquhu min haithu la yahtasib. Kwa atiri. Chizi wakulo zanti umsawi wa genda kuula. Anaula bameka. Na ibu alonda yogwe. Omanyantiriske fudewili Allah subhanahu wa ta'ala. Mumbela wetyo. Kati Allah jale jalaluhu. Batyo. Na abange yonda gana ajiwada. Abantu wa gendo kubela. Mwaba wa mutia. Ilaba kiliza. Kula Allah biya gara. Leka biya gana. Ilacha faya tugama ntubo. Nabo okoze biya gara. Noleka biya gana. Mumbera ennunji agamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi singa ahla alqura abantu baby tundu ebyenjawulo tubadde ku Salam TV wa olusi tuva kusawe mu paka biri nga togera ku hotuba zezimu zino seka wange nkanji nagamba ahlul qura abantu ambagala kutegera mu ebyalo ne ebyalo wano Allah chategeza be buli omu waawangalira sawa anikibuga oba chaleri munda bisigala byonna byalo era wantu tugaa chairman we kibuga ekiba kinene wabula buli kibuga kiri mu akalo kaamu kati ahlul qura buli omu waabeera singa tubeera bakkiriza ne tuba ne takwa Allah tugaanti la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard Allah yani tuguliddewo emikisa minas samai wal ardi muguru ne munsi walakin kadhabu ngokuva waguru nokuva wansi Allah ataddewo enenkuwa bweto nyeno bwemeza Allahu akbar walakin kadhabu nao buzubanji muffe tuli mwaba balimbisa Allahu jalla jalaluhu banja balimbisa Allah muffe aganti fa akhadhnahum bima kanu yaksibun mu kulimbisa kwabwe ebigambo bya Allah nobukirizo kubanti babulimbisa agamba nti akhadhnahum bima kanu yaksibun twaba kwatako nebyo byebali bakola so seka alaga nti munsonga ezikwataga tawakkul ku nsonga eno kubanga seka ayogera kumakubo eno khutuba ya Makka ebadde kumakubo agatutusa eri rizqi amakubo gokufuna rizqi kati ayogedde ensonga esoka nga bwebukkiriza mu Allah nokumutya nagenda ku nsonga eyokubiringa ya tawakkul okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala waluju ilayhi nokuddayo jali wallahi omuntu yesigamira Allah era byeyimu kubyagaggawaza abasiraamu abaasooka buli omuntu agaba abasiraamu nga bagagga nnyo baali tebaasoma ng'amasomero gababoola lwaki mangi mugo gaali gabaminsani naye olw'okwesigamira Allah bakadde baffaabo kwe baayina ne bayingira mu mirimu gye baayingiramu nga bagamba yadde saasoma naye Allah wange agenda kungabirira ne babeera ne famiri zinga nene n'okusinga ziri ez'abaasoma ina abakyala basatu n'abaana 15-2 ne bayingira mu busuubuzi kuba omusuubuzi asuubula naye nga tamanyi bakasitoma banaavaawa owa restaurant agiggulawo nga tamanyi ani agenda okulya talina ndagaano na muntu yenna owa takisi n'agiteeka ku kkubo biseera bingi nga tamanyi baani bagenda kusangako n'agiteeka mu paaka naye nga ekiseera bwe kyaliwo nga basiraamu basinga takisi mu Uganda oba okuvuga takisi mu Uganda mu busuubuzi mu mirimu egy'enjawulo lwaki baali bategeera tawakkul baali bategeera okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala era wano seka kinyonjedera gati itimadul qalbi alayhi subhana okwesigamira kw'omutima ku ye Allahu jalla jalaluhu wa tafwidhul amri kullihi ilayhi n'ensonga zonna zonna okuzikwasa ye yekka walyaqinu bikifayatihi li abdihi n'okuba nti oyina okukkiriza mu mutima yaqin obukakafu nti agenda kukumalira kyeyatubuuza alaisa allahu bikafin abeda abaffe Allah tamalira abaddu be gulwaki ogenda n'obeera nga olowooza nti oyina okukwata mu mandwa oyina okusamirira emmandwa simanyi okuziwongera lwaki ogenda mu byawongo tola zaka mu maaliyo jangu osaale swala wanike emikono gyosabe Allahu jalla jalaluhu huwa arrazzaq ye mugabirizi yayina obuyinza ku buli kimu bali bali mu bya bulimba dungu si yayiga dungu munafu bali talina na kyasobola kwekolera mukasa bonna baaliwo ne bafa gye bali bali mu byabwe wakati waabwe n'omulezi we goyina kuddayo eri Katonda waabo bonna bonna Yesu Maria bonna bantu nga ffe baliko obuvunaanyizibwa bayina obw'okuweereza Katonda kati Maria yali muweereza wa Katonda ne Yesu yali muweereza wa Katonda bonna baali bayina kusaba ye kati nawe gw'oba oyina okusaba bwatyo Allahu jalla jalaluhu n'atulaga nti okumwesigamira nsonga nkulu ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومنتي نيني يسجمي الله الله مماليدا كاتي سونغا زيكواسي الله ومن ينتري أغندا كو وكجا كوي أتوا واتري أغانا واغانا تري أغابا تري أغندا كتاسا مدو وكجا كوي يا متوندا تري أغندا كغابي دا وكجا كو متونزي وو سبحانه وتعالى naewa malo kaka santu inatawakul oteke doku banga oitambula munsi ngononya Allah biateka mu deno deri genda wano genda wali nonya tewetu lako msile mtewetu lako la toso wala kwetu lako sigala ngononya o eitho ononye sebi gere oboku bama simu nga ujiwa imirimu jama simu tuka yo genda yo uliza yo tula wotu dawo uwabanga yowali ebyokola byo bikole byolese eyo tawakkul ogeno nonye Allah biyateka wo kubanga atawakkul ubudiyata alqalb kusinza kwa mutima ate asai ubudiyata aljawari okutambula munsi n'ogenda ng'ononya entambula najo botambudde mwe nnungi ogwo mulimu gwa biyungu kati byombi biyina okwegatta Allah yabitulagira nga wola bamukujjanjaba osobola wesigamira Allah nti yawonya naye n'obeera ng'ofuna ne ku ddagala gutola we yatulagira eddagala eri mu mbisi gwa njuki naga fihi shifa'u linnas mulimu okuwonyezebwa eri abantu n'alagira ne Ayub اركض برجلك هذا مغتسل امغا كون انا بيجربيو مغتسل بارد وشراب اوغندا كنابako اونيويكو نوكنيوako كدغالا اوسوبولو كوونو بولونجي كاتي بيونا نبي صلى الله عليه وسلم ناتولاغالي كل داء دواء بولي بولواد بولي كدغالا كاتي جست كومانيانتي ان الدغالي كولا كولواد بويبوتي nayenga mukunywa kweddagala ne mukulimira ne mukubera nti olikozesa la budda oteke doku bango manyinti okuonya kuliveri Allah iyo ne libera kube likutusa eri echengere che chariziki yokuonyesebwa okuveri Allahu subhanahu wa ta'ala bwato Allah chatulagira nti huwa yatugamba huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula yatufulira nsoku banti musetwe famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi na tulagira nti mugende mutambule mulye ku rizqi ya Allah wa ilayhi an-nushur iraje mugende okuddo oluvanywa byonna chavaya tugamba ne mus aye twito okujja mu juma na tugamba nti idha nudiya li salati min yawmi al-jum'ati fas'u ila dhikrillah bwemba mukowo dwa eri eswala ya juma mujje eri okujukira Allah wa dharul bay'a ebyo kutunda na okugula mbiveko kati mubimu kubire tarizqi echo kuwanti omuntu wesigamira Allah then sekana itane songira ya alistighfar okusaba Allah tusonyiwe ngawe tusabire ero muswala yenkuba Allah tusonyiwe kubanga Allah yalaganyisa kulimira nabbi Nuh bwe yagama faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara abange mwenenyeze Allah mwene nyezo omulezi wa mwe musonyi nyo yuri siri samaa alaikum midrara agenda ku ta eguru itandiko kutonye senkuba agenda kuva mulezi kia mwe wayu mdidu kumbi amwalin agena bawa senti endala emali endala wabanin agenda bawa mdidu kwa senti abawe abana wajajal lakum jannatin abawa malimilo wajajal lakum anhara abawe emiganga jikulukuta obulamu obulungi ngoina fam kwe kuli mulimu emiga muli Allahu akbar lwachi olwokuba nti osaba Allah akusonyiwe olwokuba weerekereza nova kuyonono musongera sekazi yogeddeko yensonga yeddua bannanga okusaba Allah nsonga nkulu nnyo musabe mwegayirire اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا واسع مباركا مسابي ومقامي اي الله انسان او قابي ديزي او كفاجولي نقابلونجي واسعا nga bugazi mubaraka nga mulimu emikisa buvunanyizibwa abo okuwera nti wegayira omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala bweyabadde amaliza nayogera ne ku nsonga ya silatul rahimi okubeera ng'omuntu oyunga oluganda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti okuyunga oluganda nsonga nkulu nnyo kubanga mulimu sadaka ogera duyunga mwoyo omutwalo omutwalire muwe ku salaamu ogenda oyogereko naye onyumwenyeko munyumyeko kyatugamba man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi omuntu yenna yenna nga kimusanyusa okubeera nti yub satalahu fi rizqihi Allah muwa rizqi namugaziiriza wayunsa lahu fi atharihi nabeera ng'akuwa n'obuwangaazi falyasir rahima abeere ng'ayunga oluganda lwe kati beera nga omanya nti okuyunga oluganda y'emu ku nsonga ereeta rizqi tokigayaalirira ate nno ng'okyali awo okuyunga oluganda kwandibadde awo naye ate okuyisa obulungi abakadde ababiri kubanga lwe luganda olusookerwako teri luganda lugenda kujja lubuuka abakadde ababiri abadan kubanga be bakola oluganda lwo taata oba maama kwotandikira ye asulu gy'emisingi yakugatta ku jjajja yakugatta ku brother sister ne kojja ne senga maama taata be basinga obukulu beera nga obayisa bulungi muganda wange mpuliriza gwaki abalina gwe baagendako tusaba Allah subhanahu wataala abeere ng'abasaasira bakadde baffe oba omu ku bo tusaba Allah abeere ng'amusaasira amuwa ekiwumulo eky'emirembe nejja n'ey'emirembe naye gwaki abalina Allahu akbar beera ng'oteekamu amaanyi buli ekisoboka kyonna kikole okulaba nti babeera basanyufu gy'oli kola buli ekisoboka okulaba nti olongoosa eri bakadde bo bw'oba oyagala riziki ejje saba Allah abeere ng'atugondeza bw'atyo seeka yagenze maaso n'amaliriza n'ensonga enkulu ennyo n'alaga nti mu nsonga za riziki mulimu keera ebintu makubo agatuusa eri riziki mulimu ensonga y'okkeera keerako kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaba edduwa n'aga nti Allahu mbaliki li ummati fi bukuriha ayi Allah teeka emikisa mukukera kwa bantu b'ekibiina kyange bwati webadde amaliza nakubiriza abantu obuta Allah yastabdiu rizqa tulaba nti rizqi eruddewo nedda manya nti buli kimu Allah yakigera kigenda kujja mu kaseera kaakyo era tekikuleetera okuba nti okwata amakubo amakyamu ng'olowooza rizqi kati yahalali erabika eganye katukyuse ku bwanga tubutunuze mu bya haramu nedda sigala ku mulamwa sigala ku ekyo ekituufu Allah kwagenda okuyisiza okubeera nti ate akumalira mukkirize tetugenda kuwumulamukko tugende butereevu mu kibuga Madina insha Allahu taala okusobola okubeera nga tukwata ku budde biidhnillahi taala wano nno sheikh yabadde Abdul Bari Thubeiti yakubiriza abaana n'abasomesa entandikwa y'omwaka gw'ebyensoma ku matendekero aga waggulu naye mumawanga gali ag'ebweru mangi mugo kati olw'okusoma kuba kutandisa ku mitendera gyonna yagenze maaso n'akubiriza abantu bonna bonna okutya Allah subhanahu wataala awo nno ng'asinzidde mu kibuga ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nkujjukiza tennaku z'omwezi leero ziri 22 omwezi gwa Rabiil Awwal guba gwakusatu omwaka 2048 kitegeeza nti emyezi gibulayo mitono nnyo okubeera nga tutuuka ku Ramadhani yaffe so manya nti ekyo bwekityo bwe kiri sayidi endala tukimanyi nti ziri ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omwenda 2026 wano nno yagenze maaso Sheikh Abdul Bari ng'asinzidde mu kibuga ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera ng'akubiriza abayizi abatandika okusoma omwaka guno okubeera nti bafaayo kubanga ly'essuubi ly'eggwanga ly'essuubi lya umma ly'essuubi ly'abazadde ly'essuubi ly'abantu bonna bonna omuyizi gw'atandise omuyizi gw'amanya nti abakulinamu essuubi bangi nnyo tebabalika teweenyooma kubanga oyinza okubanga gw'essuubi ly'ensi namba ng'ogenda kuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu n'agamba nti Allah bwe yali atandika Qur'an yasooka n'alagira abantu okusoma kubanga omuntu kwasinzira okutegeera omutonzi we n'okumutya nga bwe yatugamba nti innama yakhsha allaha min ibadihi alulama abatya allah mubaddu be bebamanyi wano yagenze maaso n'agamba nti omwalimu beera musaale okimanye nti okusomesa kwo tekukoma ku sirabaasi kwokka wabula otendeka abayizi empisa naddala empisa z'okutya katonda n'empisa z'omu bantu oluvannyuma wano yagenze maaso n'agamba nti ekigambo ekitono ennyo kiyinza okukyusa obulamu bw'omuyizi downside up kakikozesebwe nti abasinga tukozesa upside down naye kati manya downside up abadde agenda okufa nadda engulu kitegeeza ekibadde wansi ne kidda waggulu abayizi batuuka ne bavaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa leero gwolaba ng'obuvunaanyizibwa lumu yaliko omuyizi yaliko oyo atalabwanga ow'omugaso ennyo mu banne wano omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ndalla ala khairin falahu mithulu ajiri fa'ilihi omuntu wabanga alagiridde munne okukola ebirungi aba afuna empeera ng'ez'omuntu oyo akoze ebirungi n'agamba nti omusomesa wenna gy'oli osaana okubeera ng'oli wa mpisa eza waggulu ennyo kubanga abaana bagenda kukoppako ate era osobola okukosa obulamu bw'omuyizi singa omukwata bubi naddala empisa y'obukwata mpola ate ng'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba obukwata mpola la yudaafu fi shay'in illa zanahu tebuteekebwa mu kintu kyonna okugyako nga kiwundibwa ate bugibwa mu kintu kyonna kyonna illa shanahu okugyako nga kigwamu akaniggusa bw'atyo yagenze maaso n'agaa buli omu asobola okulaga abantu buli omu asobola okulaga abantu obukulu bw'okusoma bwenna gy'oba osinzidde bubalage n'agamba nti omuyizi manya nti byonna byonna ebikolebwa bikolebwa ku lulwo bw'oba otuuse ku ssomero kwana emikwano emirungi kubanga gye gigenda okuviiramu okubeera omuntu omulungi era n'alaga nti waabasomesa ekitiibwa waayisa abazadde bo ekitiibwa kola buli ekisoboka okulaba nti obeera muntu wa mugaso teweesembereza bantu bayinza kubeera babi kubanga ekyo nno munnange kyabulabe yeesembeza ensonga ya tekinologi afuuse ali waggulu ne wansi buli omu ku tekinologi AI simanya ate bino masimu smaati kompyuta mukozese bulungi manya ebibi ebiyinza okukozesebwa ku tekinologi eyo byewale ebifaananyi ebyobuwemu ebikolwa ebyekko byewale ofuba okulaba nti tekinologi omugyamu ekisinga obulungi ate tikendeeza ne ku apps z'oliko toyinza kubanga gwe buli social media app ogiriko tosobola naawe olwamu bwoba ogenda okutambuliramu bwa si bulungi gwe nga gwali ku TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, oli ku WhatsApp nga 14, oli ku Twitter XC, oli ku simanya kugamba ejimu nga n'abantu abalala tebagimanyi naye nga gwe gy'oli nedda please beera nga obudde bwo obukwata bulungi mukkirize ku nsonga y'obudde nange we mba nsiibulira mbatumiddeko mwenna bannabiraali mbakubagiza okuba ntufiiriddwako muwala we yali sheikh waffe muwala w'amaseeka baffe ababiri manya mwanyina w'amaseeka baffe ababiri sheikh Talha ne sheikh Rashadi Katerega saba allah abeere nga amusaasira omwana gwalesa omuwere abeere nga naye amuwa okukula obulungi ne banne bonna bonna bakulu be abeere nga abawa okukula obulungi amusonyiwe amusaasire amuwa ekiwumulo eky'emirembe mbatumiddeko buli omu gyali webale kuwuliriza webale kuberawo ne tuba nga tuganyulwa wamu mu khutuba zino ez'emakka ne madina sigadde nze omwalimu ntale bashir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
2: izo ziziwedde ku tuba z'emakka ne madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano sheikh ntale bashir
5: Alo.
6: Yesebo mwami Mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker.
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
5: Chitufu. Oyagala abisenge bimeka.
6: Ngabi satu.
5: Ebei wa jigambye.
6: Bangambye sata ero.
5: Deda seveno zali nyamuko.
6: Yidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Ati nevali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
6: Singa kweta kwa wabwe.
5: Wabwe tukosa global weather cotton malzon.
6: Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo ogusasulira sente zonna
5: guli wumite
7: Global Paint, a reliable product. Uwako guwe de, wama lirizo kuseleke visirobe shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yulu gendolu noteluna guwa. Umuaka guno, tudamu ukuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tuduko lu kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Uansu omulamu gugambanti, ukuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Ukuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukuriketi overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu jokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa lina risiti ya KFC.
8: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
7: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko lwo bulamo, duko lwa shukurani babies home administration block.
9: Omanje wetaga.
10: Ona!

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.
1: Bismillah.